To shirin namu na nishadi na wannan rana zai faro ne daga arewacin Najeriya inda fitar sabuwar wakar mawaki rarara ta malam yayi rawa ba wai ba ta dan takarar gwamnatin jihar Gombe malam Isa Alfan Tami take jan hankalin mutane yayin da ake ta mayar da martani tun bayan billar wakar a shafukan sada zumunta jama'a ke ta tsokaci yayin da mafi yawan mutane suka rinjaye kan rashin kyautuwar wakar da kuma irin kalamai na cin zarafi da akai amfani da su ko da yake magoya bayan rarara na ganin cewa wakar ba komai bace illa zallar siyasa amma masu sharhi na ganin cewa malam Fantami bai cancanci cin zarafi ba ko ba komai ya ci darajar malinta Har yanzu muna Najeriya inda fitaccen mawaki Burna Boy yayi karin haske kan wakar da suka yi tare da mawakiya Shakira a yayin gasar cin kofin duniya da aka kammala wato Dai Dai a cewar Burna Boy waka da Shakira dai tamkar mafarkin da ya dade yana yi ne ya tabbata kasancewar tun yana karamin yaro magoyin bayan wakokin Shakira ne inda ya goyi dai mata kan wannan dama da ta bashi kalaman na Burna Boy na zuwa ne kwanaki biyar bayan da Shakira ta fito fili ta yaba wa irin rawar da Burna Boy ya taka a wakar tana mai cewa bata yi tsammanin irin kokarin da yayi ba a cewar Shakira ko da yake ta san Burna Boy mawaki ne na hakika kuma yana da babbar murya ta maza da take bukata a wannan waka amma abin ya bata mamaki matuka and I know you shy but it's cool when we're making love on the low anan kuma a ƙarshe dai fitacciyar mawakiyar Afirka ta Kudu wato Tyler ta sanar da janye shirinta na gudanar da wasa a Najeriya cikin watan Disamba mai zuwa wannan kwana zuwa ne bayan matsin lamba daga ƴan Najeriya dake gargadinta da kada ta kuskura ta ziyarci kasar da nufin gudanar da wasa bayan da ta yi gumda bakinta lokacin da ƴan kasar ta ke cin zarafin ƴan Najeriya har ma da kashe su ko da yake har yanzu daga Tyler har mashirya taron nata ba su ci komai kan batun ba amma sun cire Lagos cikin jerin biranen da za ta ziyarta bayan da a baya suka sanya shi lamarin da tayar da kura a shafukan sada zumunta musamman X to iyakar labaran nishadin kenan a wannan rana

To shirin namu na nishadi na wannan rana zai faro ne daga arewacin Najeriya inda fitar sabuwar wakar mawaki rarara ta Malam Yayi Rawa Bawai ba ta dan takarar gwamnatin jihar Gombe Malam Isa Alfan Tami take jan hankalin mutane yayin da ake ta mayar da martani tun bayan billar wakar a shafukan sada zumunta jama'a ke ta tsokaci yayin da mafi yawan mutane suka rinjaye kan rashin kyautuwar wakar da kuma irin kalamai na cin zarafi da aka yi amfani da su ko da yake magoya bayan rarara na ganin cewa wakar ba komai bace illa zallar siyasa amma masu sharhi na ganin cewa Malam Fantami bai cancanci cin zarafi ba ko ba komai ya ci darajar malinta Har yanzu muna Najeriya inda fitaccen mawaki Burna Boy yayi karin haske kan wakar da suka yi tare da mawakiya Shakira a yayin gasar cin kofin duniya da aka kammala wato Dai Dai a cewar Burna Boy waka da Shakira dai tamkar mafarkin da ya dade yana yi ne ya tabbata kasancewar tun yana karamin yaro magoyin bayan wakokin Shakira ne inda ya goye mata kan wannan dama da ta bashi kalaman na Burna Boy na zuwa ne kwanaki biyar bayan da Shakira ta fito fili ta yaba wa irin rawar da Burna Boy ya taka a wakar tana mai cewa bata yi tsammanin irin kokarin da yayi ba cewar Shakira ko da yake ta san Burna Boy mawaki ne na hakika kuma yana da babbar murya ta maza da take bukata a wannan waka amma abin ya bata mamaki matuka and I know you shy but it's cool when we're making love under the Anan kuma a ƙarshe dai fitacciyar mawakiyar Afirka ta Kudu wato Tyler ta sanar da janye shirinta na gudanar da wasa a Najeriya cikin watan Disamba mai zuwa wannan kwana zuwa ne bayan matsin lamba daga ƴan Najeriya dake gargadinta da kada ta kuskura ta ziyarci kasar da nufin gudanar da wasa bayan da ta yi gumda bakinta lokacin da ƴan kasar ta ke cin zarafin ƴan Najeriya har ma da kashe su ko da yake har yanzu daga Tyler har mashirya taron nata basu ce komai kan batun ba amma sun cire Lagos cikin jerin biranen da za ta ziyarta bayan da a baya suka sanya shi lamarin da tayar da kura a shafukan sada zumunta musamman X to iyakar labaran nishadin kenan a wannan rana

0: To an gaida Rukayya Abba Kabara. To har yanzu dai hauhawar farashin man fetur a Najeriya na ci gaba da ciwa al'ummar kasar tuwa ƙuriya duba da irin tasiri da man da ke da shi a rayuwarsu ta yau da kullum. Kasuwanci da dama ya dakushe sakamakon wannan al'amari. Wakilinmu daga Kaduna Aminu Sado ya ziyarci wasu gidajen mai da ke jihar ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: To anan ina karkashin gajar kawo kuma akwai wani katafaren gidan mai kusa da babbar tashar motar kawo suna sai da mai akan naira 1,330 ga motoci nan da dama suna shigowa suna ta shan mai kuma yanzu haka ga wani nan wanda ya tsaya shi ma zai sha wannan mai kuma malam zamu so mu san cikakken sunanka
2: sunana magaji banjawa
1: ya wannan tsadan mai ya shafi kasuwancin
2: ku sakani ga Allah mu da wannan abu dai muna addu'a dan gaskiya ba ma jin dadi wannan kusan in ka sha man nan ma passenger sai a hankali wani lokaci kudin da zaka dauki passenger ka abin nan ba ma ishen ka sai ka dauki kudin ka kasa amma sai kana wanda zaka je ka nemi abinci gaskiya mu matsarin man nan ya mana
1: to kun kara kudin passenger kenan
2: har yanzu mu kara koko fa yana nan yanda yake
3: sunana Habibu Ahmad dutsen Abadumbi Zaria inda so samu ne in cika tanki cikin tanki daya ishe ni kamar 10,000 kenan ni gwamnati ne kawai ne biya mata tana bin tsalin turawa na tuna lokacin da Buhari ke mulki shugaban bankin duniya ta zo Najeriya to biyar tana matsantawa cewa Najeriya ta cire tallafin mai ta cire kuma darajar kudin naira jabir don haka gaskiyar magana wannan sharrin tura ne
4: kungiyar dillalan man fetur ta bakin sakataren kungiyar Reshen Katsina Alhaji Abdulaziz Bishir Gambarawa ya ce suna sayo man da tsada ne shi yasa dole su sayar da shi da tsada
5: za su saida ma shi 1,200 yanzu da 20 suke saidawa a yanzu kenan a yau magana da nake ma yau juma'a abin da suke saidawa idan ka so shi 1,220 zaka biya mai naira 70 na mota kaga zai kama 1,290 kenan in aka diba ka'ida abin da kasuwar duniya ke sauka mai bai kamata a saida ma dan kasuwa shi ba kaman mu abin da yake darajar naira 2 to yanayin ba su rage kudin man shike sawa a kullun kuma mu ne ake ganin laihin mu da ke da gidajen mai muna tsayarwa
4: ba wai direbobi bane kada yake kokawa dangane da tsadan man fetur din hatta magidanta da ke ganin lamarin ya shafe su Alhaji Abdullahi Adamu ya ce yana kashe naira 2,000 wajen kai yaran shi makaranta amma a yanzu sai ya kashe naira 5,000
6: kiya yana shawo dan adam da yawa muna da yaran da ke zuwa makaranta yaran nan da muna biyan 2,000 a kai su makaranta yanzu kai 5,000 wannan muna da matsaloli game da wannan abubuwa ni kira nake da gwamnati dubi al'amarin in dai ba san take mai bore ba to ta taimake mu dan Allah ta rage wannan abu
4: koya masana tattalin arziki irin su Malam Abdullahi Gwandu ke kallon illar da tsadan man fetur ke haifarwa a Najeriya
7: ya kawo tsadan sifiri ya kawo tsadan duk hidima da ka sani ta rayuwa domin komai sai an dauko shi mai yayi tsada kudin mota sun karu kudin komai sun karu kudin abinci ya karu saboda haka kudin da kake kashewa sun karu amma kudin da kake shigo ka ba su karu ba ya kawo rashin aikin yi domin musamman kanana da matsakaitan masana'antu da yawan su sun ruguje
4: sai dai mutane da dama na ganin bai kamata tsadan mai ta kai haka a Najeriya ba da yadda ake hako shi a cikin gida tare da tace shi Aminu Sani Sado Kaduna RP Hausa
0: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
8: rayuwata
9: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan namijin kokarin da kungiyar mata manoma wato Wofan dake jahar Kano Najeriya ta yi wajen ginawa masu bukata ta musamman da sauran jama'ar gari gadar tsallaka titi a yankin sabuwar jami'ar Bayero dan yin tafiya cikin sauki ba tare da fargabar wucewar ababen hawa ba Ba sabon al'amari bane yadda masu lalura ta musamman ke fuskantar tarin kalubale yayin tafiya a cikin jama'a ko kuma a kokarin su na tsallakar manyan tituna. Dalilin da yasa tun ba yau ba suka yi kirayi a taimaka wajen saukaka musu wannan matsala. To sai dai kuma shiru kake ji kamar an aiki bawa garin su. Domin bayanai na nuna tun ba yau ba gwamnatoci kan yi alƙawarin samar da irin hanyoyin nan amma babu su babu labarin su. Mai saurare ka gyara zama domin jin yadda batun nan yake cikin shirinmu na yau. Bakin da muka gayyata sun hada da wata mai bukata ta musamman da ta bayyana yadda samar da gadar za ta taimaka musu da kuma Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar mata manoma Wofan. Amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta aika mana wannan rahoto.
8: Rayuwata
10: kasancewar titin na sabuwar jami'ar Bayero babban titi ne, hakan ba karaman wahala ke sanya mata da dalibai ba har ma da masu bukata ta musamman. Wasu daga cikin masu bukata ta musamman sun bayyana mana dama suna cikin halin ni'a su game da masu ababen hawa.
11: Kanan Monday muke sati uku muna cikin tafiya, a tsaye ma muke ba ma tafiya muke ba, muna tsayawa an dan yi goslo su dan wuce mai macin din da ya taho. Masu adaidaitan nan ne da suka taho da gudu da ya taho ashe ba shi da burki kawai ya fita kawo dan she akai mun dinki uku. Wai ga mutane bare masu motoci masu adaidaita suna ganin ka akan a sayan ka na mai bukata ta musamman dan hanya didda zaka wuce ba ta fi wata ɗan hanya kadan ba za a baka hanya ka wuce ba.
10: Farfesa Sanimi ko da Farfesa Mahmud Daneji na daga cikin waɗanda suka halarci taron.
12: Yadda muka samu labari irin wannan gadar ita ce ta farko a nan jihar Kano, ita ce kuma ta biyu a fadin Arewa Kaf, wanda mutum mai kafafuwa lafiyayyu zai hau, wanda kuma yake da matsala wanda ba zai iya taka da kafa ba masu amfani da kekuna na tuma an dauki muhimmin tanadi a kansu za su iya hawa wannan gada.
13: Saboda haka ruwa yana da matukar muhimmanci, ita kuma hanya mun san muhimmancin ta musamman mu da muke harkar noma da muke zirga-zirga da sauran ayyuka na rayuwa, mun san muhimmancin hanya. Duk abin da zaka yi kana bukatar kyakkyawar hanya domin ka gabatar da shi. Sannan akan hanyar ma an yi wata gada wadda za a tsallaka musamman ga ɗalibanmu na Bayero University Kano da kuma sauran ɗalibai musamman ƙananan yara da suke zuwa makarantu su je su dawo.
10: Alhaji Abdulmumin Sharu mai unguwar yankin Ɗanbare cewa yayi
14: babu abin da yafi alheri a rayuwar dan adam ga umarni da manzon Allah illa gina sadakatul jariya. Sadakatul jariya ce akan shayar da dan adam ruwa, nabiyansa annabi ya mana nuna dauke kaya akan hanya lada ne.
10: Akwai alƙawura da dama da masu bukata ta musamman ke neman gwamnatoci su cika musu ciki har da samun musu hanya a dukkanin ma'aikatan da ke fadin jihar Kano.
9: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da mai bukata ta musamman da ta bayyana yadda samar da wannan gada za ta taimaka musu.
15: Wallahi na hau gada na ji dadi sosai alhamdulillah.
16: Wai a baya misali kuna da kalubale akan game da rashin hanyoyi da ba a samuwa na ku?
15: Gaskiya kam ga kadan ba sosai sosai ma ga wani saboda kamar tsallakawa da dawowa zaka samu wannan cunkoso ko da wani, amma kin ga yanzu an manta mu kinga mu kadai ne muna samun jin dadin tafiya da dawowa alhamdulillah.
16: Wani ya kira zaki ga gwamnati wajen ganin cewa ta samu muku da irin wayannan hanyoyi?
15: Kai da zamu ji dadi sosai da aka kara fadada mana wannan hanyoyi sosai, a ce duk hanyar da muka bu akwai tamu daban kinga an daga darajar mu sosai a idan al'umma.
16: A baya aka ce wai duka ma'aikatu za a samar da suke da matata kalabe ne za a samar da hanya da kuma za ku dinga gucewa, ina wannan matsayin take?
15: Kai ba mu kara jin ta ba gaskiya.
16: To wani kira ne dake game da haka?
15: To muna kira da a duba mu a dawo mana da wancan tsohuwar magana a gyara mana domin mu ma mu samu more albarkacin wannan gwamnati.
16: Idan kuka biyo hanya da cinkoson mutane, shin mutane ba sa ba ku gudunmawa ko kuma wajen ganin cewa an buɗa muku wuce?
15: A suna yi sosai sosai ma, muna samun taimakon mutane su tura mu su wutar da mu ko su tsallako da mu sai sun tabbatar mun samu nutsuwa mun ci gaba da tafiya sannan suke komawa su ci gaba da nasu bukatun. A bangaren al'umma ba mu da matsala, suna ba mu kulawa sosai sosai.
16: Shigar da ku a cikin ayyuka na musamman na gwamnati da makamai, ina matsayin take?
15: Yayi karanci sosai sosai saboda irin mu ma banda yanzu da muka samu albarkacin Wofan ake jawo mu a sako mu a ciki, gaskiya ba na ganin mu a cikin al'umma mu ne mu ma muna da yawa kuma muna bukata a ce a kowanne bangare akwai ma ciki inda kowanne bangare ka je ka ga irin ka kana sa rai zai maka adalci a gurin amma idan ka je ka ta ga da kai mai bukata ta musamman ka je ka ta ga ba mai bukata ta musamman ne yake mulkar gurin ba kaga kai baka da wani abu da zaka tsara a gurin amma idan ka je ka ta ga naka ne a wajen zaka samu nutsuwa
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
17: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tapas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar mata manoma dake jahar Kano Najeriya
18: misali idan ka dauki wannan hanya a lokacin damuna kafewa motoci suke mata ba sa iya wucewa yaran makaranta kuma ba sa iya zuwa makaranta wani lokaci in ma za su zo sai ku go ana fasa musu ruwa a jiki da sauransu to wannan babban matsala ce da mu muka zauna da al'umma gabaki daya muka auna to cikin matsaloli da muke da su wa'anne guda uku zamu fara daukawa mu magance su sune kuma wannan da Allah ya bamu iko kaddamarwa yau daya shine hanya wannan hanya shi zai taimaka wajen tattalin arziki zai kara bunƙasa harkan ilimi mata masu juna biyu da sauransu za su iya wuce hanya amma dadin dadawa masu bukata ta musamman za su samu hanya dinda ba sai sun dinga fargabar tsallaka titi ba
19: to kin yi maganar mata masu juna biyu masu sauraron mu sai suke shin kina ganin yadda suke kara kaina ne akan titin
18: ko da yawa mutane sun samu matsala ku ga mace da goyo ko da ciki tana kokarin tsallaka wannan abu abu ne mai tausayi sosai shi yasa muka hada gwiwa kuma muka samu goyen bayan hukuma suka ba mu go ahead suka tabbatar mana cewa wannan abun abu mai yuwa ne
19: ina matsayar gwamnati tun da kin ce ku ka biya kudin aiki
18: mu muka biya kudin wannan aiki gabaki daya tun farko zuwa karshe amma kuma muna gode ma Allah saboda gogewa da kwarewa da gwamnati ta sa a ciki saboda sun ba mu ma'aikatan su goga kuma aikatan su wanda suka ba mu goyen baya to ai kaga ko kana da kudi in baka da kwarewa ba za ka yi wani abu mai tasiri ba saboda haka muna ƙara godiya gare su kuma muna fata al'umman wannan unguwa za su yi riko da wannan abun kuma su zama abun koyi ga sauran unguwanni da ke kewaye da mu
9: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar mata manoma ta jihar Kano Najeriya
20: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0
9: Gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
21: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani yau juma'a ce ranar da muke ba ku damar tof albarkacin bakin ku akan lamuran da ke ci muku towa ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa

0: naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347635661. Sai kuma sakon Ahmad Kamaluddin da ke cewa idan muka yi duba da irin abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe da ke sa jami'an gwamnati na murabus bai kamata shugaba Tinubu ya sake neman takara karo na biyu ba dan ya kasa cika kowane alƙawari da ya dauka. Sannan Muhammad Sani Al-Rishifawi kuwa cewa ni babban damuwa ta yadda al'ummarmu suka lalace wajen bin yan siyasa ba sa kaurarsu ta yadda ga matsalolin tsaro amma ba sa iya yi wa shugabanni magana. Arewa muna cikin matsalar tsaro, Allah ya kawo mana dauki. Sannan Said Musa EFCC kuwa cewa a gaskiya abin da ke damuna shine rashin tsaro da ya addabi arewacin Najeriya. Mu dai fatanmu Allah ya kawo mana zaman lafiyar. Shi kuwa Yusuf Haruna Kariya daga Nijar ko cewa yayi yadda muka hango dubun dubatar bakin haure suke tsallakewa zuwa Sifaniya daga Morocco, duk da cewa kaso mafi yawa daga cikin waɗannan bakin haure 'yan ƙasashen Sudan, Ethiopia da Somalia ne da 'yan yankin ƙasashen Asia, lamarin akwai ban tsoro ga makomar rayuwar matasa yadda suke guduwa suna shiga Sifaniya daga ƙasar Morocco sai ka ce an koro su daga ƙasashensu na asali. A gaskiya abin zai baka mamaki duk ƙasar da ta rasa matasa irin wannan a cikinta, to fa gaskiya ta yi asara. Shi kuwa Sanusi Murattai da magaram cewa ya yi salam Arafa Hausa, albarkacin maɗaukakiyar wannan rana ta Juma'a mai ɗumbin alheri, na yi wa kafatanin ƙasashenmu na Afirka musamman Najeriya da Nijar fatan Allah ya kashe mana wutar fitintunin da ke kawo mana matsaloli da koma baya, ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya haɗin kai game da sabon arziki da wadata mai ɗorewa tare da shugabanni na gari. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: Bari kuma mu dan numfasa da wannan.

To shirin namu na nishadi na wannan rana zai faro ne daga arewacin Najeriya inda fitar sabuwar wakar mawaki rarara ta Malam Yayi Rawa Bawai ba ta dan takarar gwamnatin jihar Gombe Malam Isa Alfantami take jan hankalin mutane yayin da ake ta mayar da martani tun bayan billar wakar a shafukan sada zumunta jama'a ke ta tsokaci yayin da mafi yawan mutane suka rinjaye kan rashin kyautuwar wakar da kuma irin kalamai na cin zarafi da akai amfani da su ko da yake magoya bayan rarara na ganin cewa wakar ba komai bace illa zallar siyasa amma masu sharhi na ganin cewa Malam Fantami bai cancanci cin zarafi ba ko ba komai ya ci darajar malinta Har yanzu muna Najeriya inda fitaccen mawaki Burna Boy yayi karin haske kan wakar da suka yi tare da mawakiya Shakira a yayin gasar cin kofin duniya da aka kammala wato Dai Dai a cewar Burna Boy waka da Shakira dai tamkar mafarkin da ya dade yana yi ne ya tabbata kasancewar tun yana karamin yaro magoyin bayan wakokin Shakira ne inda ya gode mata kan wannan dama da ta bashi kalaman na Burna Boy na zuwa ne kwanaki biyar bayan da Shakira ta fito fili ta yaba wa irin rawar da Burna Boy ya taka a wakar tana mai cewa bata yi tsammanin irin kokarin da yayi ba cewar Shakira ko da yake ta san Burna Boy mawaki ne na hakika kuma yana da babbar murya ta maza da take bukata a wannan waka amma abin ya bata mamaki matuka and I know you shy but it's cool when we're making love on the low anan kuma a ƙarshe dai fitacciyar mawakiyar Afirka ta Kudu wato Tyler ta sanar da janye shirinta na gudanar da wasa a Najeriya cikin watan Disamba mai zuwa wannan kwana zuwa ne bayan matsin lamba daga ƴan Najeriya dake gargadinta da kada ta kuskura ta ziyarci kasar da nufin gudanar da wasa bayan da ta yi gumda bakin ta lokacin da ƴan kasar ta ke cin zarafin ƴan Najeriya har ma da kashe su ko da yake har yanzu daga Tyler har mashirya taron nata ba su ce komai kan batun ba amma sun cire Lagos cikin jerin biranen da za ta ziyarta bayan da a baya suka sanya shi lamarin da ya da kura a shafukan sada zumunta musamman X to iyakar labaran nishadin kenan a wannan rana

To shirin namu na nishadi na wannan rana zai faro ne daga arewacin Najeriya inda fitar sabuwar wakar mawaki rarara ta Malam Yayi Rawa Bawai ba ta dan takarar gwamnatin jihar Gombe Malam Isa Alfantami take jan hankalin mutane yayin da ake ta mayar da martani tun bayan bullar wakar a shafukan sada zumunta jama'a ke ta tsokaci yayin da mafi yawan mutane suka rinjaye kan rashin kyautuwar wakar da kuma irin kalamai na cin zarafi da aka yi amfani da su ko da yake magoya bayan rarara na ganin cewa wakar ba komai bace illa zallar siyasa amma masu sharhi na ganin cewa Malam Fantami bai cancanci cin zarafi ba ko ba komai ya ci darajar malinta Har yanzu muna Najeriya inda fitaccen mawaki Burna Boy yayi karin haske kan wakar da suka yi tare da mawakiya Shakira a yayin gasar cin kofin duniya da aka kammala wato dai dai a cewar Burna Boy waka da Shakira dai tamkar mafarkin da ya dade yana yi ne ya tabbata kasancewar tun yana karamin yaro magoyin bayan wakokin Shakira ne inda ya goyi mata kan wannan dama da ta bashi kalaman na Burna Boy na zuwa ne kwanaki biyar bayan da Shakira ta fito fili ta yaba wa irin rawar da Burna Boy ya taka a wakar tana mai cewa bata yi tsammanin irin kokarin da yayi ba a cewar Shakira ko da yake ta san Burna Boy mawaki ne na hakika kuma yana da babbar murya ta maza da take bukata a wannan waka amma abin ya bata mamaki matuka and I know you shy but it's cool when we're making love on the low anan kuma a ƙarshe dai fitacciyar mawakiyar Afirka ta Kudu wato Tyler ta sanar da janye shirinta na gudanar da wasa a Najeriya cikin watan Disamba mai zuwa wannan kwana zuwa ne bayan matsin lamba daga ƴan Najeriya dake gargadinta da kada ta kuskura ta ziyarci kasar da nufin gudanar da wasa bayan da ta yi gumda bakinta lokacin da ƴan kasar ta ke cin zarafin ƴan Najeriya har ma da kashe su ko da yake har yanzu daga Tyler har mashirya taron nata basu ce komai kan batun ba amma sun cire Lagos cikin jerin biranen da za ta ziyarta bayan da a baya suka sanya shi lamarin da tayar da kura a shafukan sada zumunta musamman X to iyakar labaran nishadin kenan a wannan rana

0: To an gaida Rukayya Abba Kabara. To har yanzu dai hauhawar farashin man fetur a Najeriya na ci gaba da ciwa al'ummar kasar tuwa ƙuriya duba da irin tasiri da man da ke da shi a rayuwarsu ta yau da kullum. Kasuwanci da dama ya dakushe sakamakon wannan al'amari. Wakilinmu daga Kaduna Aminu Sado ya ziyarci wasu gidajen mai da ke jihar ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: To anan ina karkashin gajar kawo kuma akwai wani katafaren gidan mai kusa da babbar tashar motar kawo suna saida mai akan naira 1,330 ga motoci nan da dama suna shigowa suna ta shan mai kuma yanzu haka ga wani nan wanda ya tsaya shi ma zai sha wannan mai kuma malam zamu so mu san cikakken sunanka
2: sunan Amagaji Banjawa
1: ya wannan tsadan mai ya shafi kasuwancin
2: ku sakani ga Allah mu da wannan abu dai muna addu'a dan gaskiya ba ma jin dadi wannan kusan in ka sha man nan ma passenger sai a hankali wani lokaci kudin da zaka dauki passenger ka abin nan ba ma ishen ka sai ka dauki kudin ka kasa amma sai kana wanda zaka je ka nemi abinci gaskiya mu matsalar man nan ya mana yawa
1: to kun kara kudin passenger kenan
2: har yanzu mu kara koko ba yana nan yanda yake
3: sunana Habibu Ahmad dutsen Ababumbi Zaria inda so samu ne in cika tanki cikin tanki daya ishe ni kamar 10,000 kenan ni gwamnati ne kawai ne biya mata tana bin tsalin turawa na tuna lokacin da Buhari yake mulki shugaban bankin duniya ta zo Najeriya so 5 tana matsantawa cewa Najeriya ta cire tallafin mai ta cire kuma darajar kudin naira ta bi don haka gaskiyar magana wannan sharrin tura ne
4: kungiyar dillalan man fetur ta bakin sakataren kungiyar reshen Katsina Alhaji Abdulaziz Bishir Gambarawa ya ce suna sayo man da tsada ne shi yasa dole su sayar da shi da tsada
5: za su sayar ma shi 1,200 yanzu da 20 suke saidawa a yanzu kenan a yau magana da nake ma yau juma'a abinda suke saidawa idan ka sayo shi 1,220 zaka biya mai naira 70 na mota kaga zai kama 1,290 kenan in aka diba ka'ida abinda kasuwar duniya ke sauka mai bai kamata a saida ma dan kasuwa shi ba kaman mu abinda yake darajar naira duba to yanayin ba su rage kudin man shike sawa a kullun kuma mu ne ake ganin laihin mu da ke da gidajen mai muna tsayarwa
4: ba wai direbobi bane kadai ke kokawa dangane da tsadan man fetur din hatta magidanta da ke ganin lamarin ya shafe su Alhaji Abdullahi Adamu ya ce yana kashe naira 2,000 wajen kai yaran shi makaranta amma a yanzu sai ya kashe naira 5,000
6: kiya yana shawo dan adam da yawa muna da yaran da ke zuwa makaranta yaran nan da muna biyan 2,000 a kai su makaranta yanzu kai 5,000 wannan muna da matsaloli game da wannan abubuwa ni kira nake da gwamnati dubi al'amarin inda ba san take mai bore ba to ta taimake mu dan Allah ta rage wannan abu
4: koya masana tattalin arziki irin su Malam Abdullahi Gwandu ke kallon illar da tsadan man fetur ke haifarwa a Najeriya
7: ya kawo tsadan sifiri ya kawo tsadan duk hidima da ka sani ta rayuwa domin komai sai an dauko shi mai yayi tsada kudin mota sun karu kudin komai sun karu kudin abinci ya karu saboda haka kudin da kake kashewa sun karu amma kudin da kake shigo ka ba su karu ba ya kawo rashin aikin yi domin musamman kanana da matsakaitan masana'antu da yawan su sun ruguje
4: sai dai mutane da dama na ganin bai kamata tsadan mai ta haka a Najeriya ba da yadda ake hako shi a cikin gida tare da tace shi Aminu Sani Sado Kaduna RP Hausa
0: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
8: rayuwata
9: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan namijin kokarin da kungiyar mata manoma wato Wafan dake jahar Kano Najeriya ta yi wajen ginawa masu bukata ta musamman da sauran jama'ar gari gadar tsallaka titi a yankin sabuwar jami'ar Bayero dan yin tafiya cikin sauki ba tare da fargabar wucewar ababen hawa ba ba sabon al'amari bane yadda masu lalura ta musamman ke fuskantar tarin kalubale yayin tafiya a cikin jama'a ko kuma a kokarin su na tsallakar manyan tituna dalilin da yasa tun ba yau ba suka yi kirayi a taimaka wajen saukaka musu wannan matsala to sai dai kuma shiru kake ji kamar an aiki bawa garin su domin bayanai na nuna tun ba yau ba gwamnatoci kan yi alƙawarin samar da irin hanyoyin nan amma babu su babu labarin su Mai saurare ka gyara zama domin jin yadda batun nan yake cikin shirinmu na yau bakin da muka gayyata sun hada da wata mai bukata ta musamman da ta bayyana yadda samar da gadar za ta taimaka musu da kuma Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar mata manoma Wofan amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara ta aika mana wannan rahoto
8: rayuwata
10: Kasancewar titin na sabuwar jami'ar Bayero babban titi ne hakan ba karaman wahala ke sanya mata da dalibai ba har ma da masu bukata ta musamman wasu daga cikin masu bukata ta musamman sun bayyana mana dama suna cikin halin ni'a su game da masu ababen hawa
11: kanan mun da muke sati ko muna cikin tafiya a tsaye ma muke ba ma tafiya muke ba muna tsayawa an dan yi goslo su dan wuce me macin din da ya taho masu adaidaitan nan ne da suka taho da gudu da ya taho ashe ba shi da burki kawai ya fita kawo dan she akai mun dinki uku
12: wai ga mutane bare masu motoci masu adaidaita suna ganin ka akan a tsayin ka na mai bukata ta musamman dan hanya didda zaka wuce ba tafi wata ɗan hanya kadan ba za a baka hanya ka wuce ba
10: Farfesa Sanimi ko da Farfesa Mahmud Daneji na daga cikin waɗanda suka halarci taron
13: yadda muka samu labari irin wannan gada ita ce ta farko a nan jihar Kano ita ce kuma ta biyu a fadin Arewa Cup wanda mutum mai kafafuwa lafiyayyu zai hau wanda kuma yake da matsala wanda ba zai iya taka da kafa ba masu amfani da kekuna na tuma an dauki muhimmin tanadi a kansu za su iya hawa wannan gada
14: saboda haka ruwa yana da matukar muhimmanci ita kuma hanya mun san muhimmancin ta musamman mu da muke harkar noma da muke zirga-zirga da sauran ayyuka na rayuwa mun san muhimmancin hanya duk abin da zaka yi kana bukatar kyakkyawar hanya domin ka gabatar da shi sannan akan hanyar ma an yi wata gada wanda za a tsallaka musamman ga dalibanmu na Bayero University Kano da kuma sauran dalibai musamman kananan yara da suke zuwa makarantu su je su dawo
10: Alhaji Abdulmumin Sharu mai unguwar yankin Danbare cewa yayi
15: babu abin da yafi alheri a rayuwar dan adam ga umarni ga manzon Allah illa gina sadakatul jariya sadakatul jariya ce akan shayar da dan adam ruwa nabiyansa annabi ya mana nuna dauke kaya akan hanya lada ne
10: akwai alƙawura da dama da masu bukata ta musamman ke neman gwamnatoci su cika musu cike har da samun musu hanya a dukkanin ma'aikatan da ke fadin jihar Kano
8: RFI
9: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan yanzu sai zan tawarta da mai bukata ta musamman da ta bayyana yadda samar da wannan gada za ta taimaka musu
16: wallahi na hau gada na ji dadi sosai alhamdulillah
17: wai a baya misali kuna da kalubale akan game da rashin hanyoyi da ba a samuwa na ku
16: gaskiya kam ga kadan ba sosai sosai ma ga wani saboda kamar tsallakawa da dawowa zaka samu wannan cinkoso ko da wani amma kin ga yanzu an mana ta mu kinga mu kadai ne muna samun jin dadin tafiya da dawowa alhamdulillah
17: wani ya kira zaki ga gwamnati wajen ganin cewa ta samu muku da irin wayannan hanyoyi
16: kai da zamu ji dadi sosai da aka kara fadada mana wannan hanyoyi sosai a ce duk hanyar da muka bu akwai ta mu daban kinga an daga darajar mu sosai a idan al'umma
17: a baya aka ce wai duka ma'aikatu za a samar da daske da mata takalabe ne za a samar da hanya da kuma za ku dinga gucewa ina wannan matsayin take
16: kai ba mu kara jin ta ba gaskiya
17: ko na kira ne dake game da haka
16: to muna kira da a duba mu a dawo mana da wancan tsohon magana a gyara mana domin mu ma mu samu more albarkacin wannan gwamnati
17: idan kuka biyo hanya da cinkoson mutane shin mutane ba sa ba ku gudunmawa ko kuma wajen ganin cewa an buɗa muku wuce
16: a suna yi sosai sosai ma muna samun taimakon mutane su tura mu su wutar da mu ko su tsallako da mu sai sun tabbatar mun samu nutsuwa mun ci gaba da tafiya sannan suke komawa su ci gaba da nasu bukatun a bangaren al'umma ba mu da matsala suna ba mu kulawa sosai sosai
17: shigar da ku a cikin ayyuka na musamman na gwamnati da makamai ina matsayin take
16: yayi karanci sosai sosai saboda irin mu ma banda yanzu da muka samu albarkacin open ake jawo mu a sako mu a ciki gaskiya ba na ganin mu a cikin al'umma mu ne mu muna da yawa kuma muna bukata a ce a kowanne bangare akwai ma a ciki, inda kowanne bangare ka je ka ga irin ka kana sa rai zai maka adalci a gurin. Amma idan ka je ka ta ga da kai mai bukata ta musamman, ka je ka ta ga ba mai bukata ta musamman ne yake mulkar gurin ba, kaga kai baka da wani abu da zaka tsara a gurin. Amma idan ka je ka ta ga naka ne a wajen, zaka samu nutsuwa.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Salamatu Garba, shugabar kungiyar mata manoma dake jihar Kano, Najeriya.
20: Misali idan ka dauki wannan hanya a lokacin damuna, kafewa motoci suke, mata ba sa iya wucewa, yaran makaranta kuma ba sa iya zuwa makaranta. Wani lokaci in ma za su zo sai kugo ana fasa musu ruwa a jiki da sauransu. To wannan babban matsala ce da mu muka zauna da al'umma gabaki daya muka auna. To cikin matsaloli da muke da su wa'annan guda uku za mu fara daukawa mu magance su. Su ne kuma wannan da Allah ya bamu iko kaddamarwa yau. Daya shine hanya. Wannan hanya shi zai taimaka wajen tattalin arziki, zai kara bunƙasa harkan ilimi. Mata masu juna biyu da sauransu za su iya wuce hanya, amma dadin dadawa masu bukata ta musamman za su samu hanya dinda ba sai sun dinga fargaba tsallaka titi ba.
21: To kin yi maganar mata masu juna biyu, masu sauraron mu sai suke shin kina ganin yadda suke kara kaina ne akan titin?
20: To da yawa mutane sun samu matsala, ku ga mace da goyo ko da ciki tana kokarin tsallaka wannan abu. Abu ne mai tausayi sosai, shi yasa muka haɗa gwiwa kuma muka samu goyon bayan hukuma. Suka ba mu go ahead, suka tabbatar mana cewa wannan abun abu mai yiwuwa ne.
21: Ina matsayar gwamnati tun da kin ce ku ka biya kuɗin aiki?
20: Mu muka biya kuɗin wannan aiki gabaki ɗaya tun farko zuwa ƙarshe. Amma kuma muna gode ma Allah saboda gogewa da ƙwarewa da gwamnati ta sa a ciki, saboda sun ba mu ma'aikatansu. Gogaggun ma'aikatansu wanda suka ba mu goyon baya. To ai kaga ko kana da kuɗi, in baka da ƙwarewa ba za ka yi wani abu mai tasiri ba. Saboda haka muna ƙara godiya gare su, kuma muna fata al'umman wannan unguwa za su yi riko da wannan abun, kuma su zama abun koyi ga sauran unguwanni da ke kewaye da mu.
9: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Hajiya Salamatu Garba, shugabar kungiyar mata manoma ta jihar Kano, Najeriya.
22: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
9: Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
23: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Yau Juma'a ce, ranar da muke baku damar tof albarkacin bakinku akan lamuran da ke ci muku tuwa ƙwarya, waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, kimiyya da fasaha da dai sauransu. Za mu fara da saƙon Ishaq Z. Ash Durmawa wadda ke cewa, Masha Allah, fatan alkhairi a gare ku. Muna tare da ku a koda yaushe Radio France International. Sannan Mustapha Awal Osa kuwa cewa yayi batuna akan jahili rarara ne. Shi kuwa Aliyu Shehu Makerawa cewa yayi ina yi wa gidan Radio Faransa fatan alkhairi a koda yaushe. Iyakar abin da zan iya faɗa kenan. Shi kuwa Hussein Abdul Samad Doro cewa yayi a gaya wa mutanen arewa shiru din da suke yi akan matsalar tsaro yayi yawa wallahi. Sai kuma Sani Sabiu daga Katsina da bawa Abdullahi Maska da Ali Sarkin Yakin Noma da suka ce abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine yadda gwamnonin arewacin Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin mulkin Tinubu basu damu da rayuwar talakawa ba, suna ta inganta rayuwarsu ne da tsadar rayuwar da talakawa ke shiga. Wai kuma yanzu Bola Ahmed Tinubu to so yake mu sake bashi dama domin ba mahaukata bane, masu hankali ne. Shi ko Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya cewa yi assalamu rafa Hausa, abin da ke ci mana to a ƙwarya shine rashin tsaro da tsadar man fetur da takin zamani. Allah ya bamu shugabanni masu tausayin mu, amin. Sannan Abdullahi Tabni ne ga garko cewa yi assalam fata na shine har kullum Allah ya bamu zaman lafiya a duniya baki daya. Sannan Shafi'u Muhammad ko cewa rashin tsaro dai shine abin da yafi damu na. Sai Sunusi Bello Aliyu da yace rashin taimakawa ƴan uwa lokacin da suke shiga matsala shine babban abin da ke ci min to a ƙwarya. Sannan Anashi Sakon Sani dan India cewa gaskiya ya kamata gwamnati ta sa dokar ta bace akan harkokin tsaro duba da yadda alƙalai ma basu tsira ba daga hannun ƴan bindiga. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6365. Shirin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6365. Sai kuma

0: niya na lardin mafti a mali cikin watan yuni shekaran nan rahoton wanda kungiyar ta fitar a jiya juma'a ya ce sojin hayar sun yi amfani da jirgin yaki kirar Sukhoi Su-24 wajen jefa bama-bamai a kauyen Nakar ne ranar 15 ga watan na yuli wato watan na yuni wanda ya kai ga kisan fararen hular tare da jikata wasu da dama A jamhuriyar Niger bayanai na nuni da cewa sojin kasar akalla 10 ne suka kwanta dama a wani harin yan ta'addan kungiyar Boko Haram jiya juma'a harin da kuma ya jikkata wasu gommai majoyi sun ce sojojin da ke aikin tabbatar da tsaro a garin Ingime na jihar Difani suka game da wannan hari inda yan ta'addan suka yi musu kwantan bauna lamarin da ya kai ga musayar wuta a tsakanin su a cewar majoyin sojin sun kashi ta'adda da dama a wannan musaya ko da yake su ma sun yi asarar dakaru alkalman mutanen da cutar Ebola ta harba a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya kai 3532 a wani yanayi da aka sanya barkewar cutar ta wannan karan a matsayin ta biyu mafi muni da aka taba gani a tarihi daidai lokacin da cutar ke ci gaba da yaduwa tare da kisa cikin sauri ma'aikatar lafiyar kasar ta Congo ta ce kawo yanzu adadin mutane 1556 suke da su da cutar ta kashe a wannan karan hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar nau'in bandubugu na yaduwa fiye da hasashen da aka yi wanda ke nuna bukatar sake hada karfi don murkushe ta Kamishin Liberia gargashin shugaba Joseph Boakai ta sanar da korar wasu manyan jami'an gwamnatin kasar har 23 bayan samun hannunsu a badakalar safarar miyagun kwayoyi matakin na zuwa ne baya da a makon jiya aka kame wasu kunshin hodar iblis da aka tsara safarar su zuwa turai kuma bincike ya gano cewa da hannun manyan jami'an gwamnatin kasar lamarin da ya tilasta bude bincike akai akalla mutane 25 ne suka mutu a wani hadarin mota can a Algeria yayin da wasu da dama suka jikkata kamar yadda alkalmin hukumar kiyaye afkuwar hadura ta kasar ke bayyanawa rahotanni sun ce hadarin ya faru ne a yammacin jiya juma'a inda motar safa da ke balaguro daga kauyen Banades zuwa birnin Algiers ta yi hadari duk da yake har kawo yanzu ba a kai ga gano musabbabin hadarin ba
1: RFI
0: Sakatare General da Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da matakin Hamas na ajimika wato mika makamanta don tabbatar da zaman lafiya a yankin Gaza da ke fuskantar kauyen Isra'ila tsawon shekaru. A jiya juma'a ne Hamas ta amince da mika makaman bayan watannin da aka kwashi ana tattaunawa tsakanin ita kungiyar da kasashen da ke shiga tsakani irin Masar da Qatar da kuma Turkiya. Yarjejeniyar ta tana da cewa Hamas za ta mika makamanta a cikin matakai daban-daban sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin na Gaza baki daya kungiyar Hamas ta tabbatar da amincewar ta da wannan tsari ta baki da kuma a rubuce inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar yankin na Gaza a karkashin wannan yarjejeniya Hamas za ta mika dukkan makamanta ga wata hukuma ta musamman mai suna NCAG inda kungiyar ta jaddada cewa za ta mika makaman kai tsaye amma ba ga rundunar Isra'ila ba a jiya juma'a ake sa ran Prime Minister Pedro Sanchez ya ziyarci yankin Sechu a wani lokaci da yan sanda ke fitar da wasu alkalma da ke dada nuni da cewa kimanin bakin haure 40,000 ne suka tsallaka kan iyaka a yan kwanakin nan tsakanin Morocco da Spain na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Rafai ga kuma shirinmu na gaba
2: Jama'a barkanku da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Zamu so mu shirin daga Najeriya inda batun kirkirar ma'aikatar bogin nan karkashin jagorancin shafaffai da mai adei ni adei mi wanda ke habaka hulda da zuba jari ta sake tarar kura a kasar wannan kuwa na zuwa bayan da shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. Didi Esther ta amince da sakaci da aiki lamarin da ya kai ga an samar da hukumar ta bogi yayin da take gabatar da jawabi gaban komitin karta kwana da majalisar wakilai ta kafa don bincike kan wannan hukumar Mrs. Didi ta ce ba shakka an aikata kuskure na harshen sanya idanu yadda ya kamata Rukayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton
1: tun bayan billar labarin samuwar hukumar da gwamnati ta ce ta bogi ce jama'ar Najeriya sun yi ta nuna shakku kan ingancin zargin to sai dai a yanzu kwararru kan aikin gwamnati na ganin an tilastawa Mrs. Walter daukar nauyin laifin ne dan kaucewa jin kunya Alhaji Hassan Sallau tsohon director ne a gwamnatin tarayya kuma shi ma yana da makamancin wannan ra'ayi
3: wato ita baya ta da choice ne ba ta taba shemin din president ba saboda haka yanzu dole ita ta dau dama a kona irin balakala da aka samu akwai dole scapegoat to yanzu ita ta dau nauyin ne amma really ba yanda za a yi ita ma ta ce saboda ita ma kafin a yakan an yi approaching inta
1: A cewar Alhaji Sallau, ko da Mrs. Walter ta dauki wannan alhaki, akwai sauran shugabannin hukumomi da ma'aikatu da ya kamata a kama tare da gurfanar da su. Matsawar dai binciken na gaskiya ake son a yi.
3: Akwai budget office a ciki, akwai account general office. Ita na ta fannin daukar ma'aikata ne. Wa zai create account da wayannan agency din za a dinga tura mata kudi? Account general ne. Dole sai an bi su duk suna da hannu a ciki. Ba yanda za a yi. Bazan har aje a tura kudi a sa budget ba zai yi ba
1: abin jira a gani dai yanzu haka shine irin hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen bankado wadanda suka yi sakacin da ya kai ga kafuwar hukumar ta bogi da kuma irin hukuncin da za a yanke musu Rukayya Abba Kabara Arafai Hausa
2: Najeriya da Afrika ta Kudu dangantakar diplomasiyyar da ke tsakanin su ta sake fuskantar sabon kalubale a makon da ya gabata bayan da shugaban kasar Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman gargashin ministan harkokin waje Ronald Lamula inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiyya kafin isar su Abuja Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
4: a yayin zaman wakilan Najeriya sun buƙaci hukumomin Afrika ta Kudu da sadakatar da kisan gillar da ake yi wa 'yan kasar mazauna can wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka sako ne mai karfi na diplomasiyya sai dai mai hakan ke nunawa game da alakar Najeriya da wannan kasa tambayar kenan da muka yi wa ambassada Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiyya a Najeriya
5: abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afrika ta Kudu cewa ba a ji dadin abinda suka yi ba kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama shikenan za a mance a ci gaba da zama iri na da wanda kuma ba haka ake abubuwa ba abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayina ya yi daidai
4: game da batun kisan yan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa haka na nufin Najeriya bata damu da mutananta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiyya
5: Najeriya ba wai bata damu ba amma ba abinda Najeriya za ta iya yi Najeriya ba za ta tura sojoji Afrika ta Kudu don su je su kare mutananta da suke Afrika ta Kudu ba sai dai a yi korafi a kira jakadan Afrika ta Kudu da yake Najeriya fada wa gwamnati shi cewa Najeriya bata ji dadi ba ya kamata su san yanda za su magance wannan abu
4: kusan yan Najeriya 1,500 take fuskantar barazana wadanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiyya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici
2: muna Najeriya inda a ƙarshen makon da muka yi bankwana kotun daukaka ƙara da ke Abuja fadar gwamnatin kasar ta yi watsi da ƙarar da kungiyar tsafin ƴan majalisun dokokin kasar ta shigar da ke buƙatar a saki rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu Wannan sabon hukuncin ya soki wanda babbar kotun tarayya ta bayar a baya da ya umurci INEC ta kwace lasisin jam'iyyun bisa dokokin Najeriya dai masu kara na da damar dauka kara zuwa kotun kolin jam'iyyun da ake takaddama akai a gaban kotun dai kan ingancin lasisin su sun hada da ADC da ACOR da Zenith Party da AA da kuma APP Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda a kwana a tashi ranar Lahadin da ta gabata Gwamnatin mulkin sojin kasar ta cika shekaru uku da kwace mulki daga hannun zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Bikin na wannan shekarar na zuwa yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan fafatuka na tabbatar da tsarin demokrasiya da ma 'yan jaridu ke kokawa kan yadda shugabannin mulkin sojin ke rufe bakin masu adawa da su. Nasir Sani ya hada mana wannan rahoton.
6: Juyin mulkin da sojin Niger suka yi ya haifar da matsaloli da dama wanda ya hada da takun saka tsakaninta da kungiyar ECOWAS, abin da ya sanya kungiyar Rimbrus da kasar sakamakon juyin mulkin da ya saba wa ka'idojin kasa da kasa. Har ila yau kungiyar ta dakatar da Niger daga kasancewa membarta tare da umartar kasashen da ke makwabtaka da ita da su gaggauta rufe iyakokinsu da ita. Ta kuma umarci gwamnatin sojin da ta hanzarta fito da hambararren shugaban wato Muhammad Bazoum tare da mayar da shi kan karagar mulki. Akan wannan yanayi ne Najeriya ta dakatar da hanyoyin samar da wutar lantarki zuwa Niger a matsayin wani bangare na ladabtarwa ta hanyar sanya mata takunkumi a wannan bangare. Sa'ad da a wani taron kolin kungiyar ta ECOWAS da ya gudana a baya ta yi gargadin cewa za ta iya tura dakarunta na kota kwana idan har kasar ba ta koma tafarkin demokradiyya ba. Bayan shafe shekaru uku da Bazoum ya yi a gargama a hannun sojojin kasar yayin da suke ci gaba da rike ragamar mulkin kasar, Niger ta fice daga kungiyar ECOWAS tare da kawayenta wato kasashen Mali da Burkina Faso.
2: Muna yankin Sahel inda kasar Chadi ta bisa hun kasashen Niger, Mali da Burkina Faso wajen sanar da aniyar ta na ficewa daga kotun hukunta mai laifuka ta ICC. Da wannan matakin Chadi ta zama kasa ta biyar ta bisa hun kasashen da suka bayyana aniyar ficewa daga karkashin kotun hukunta mai laifukan ta duniya. A ranar Litinin ta gabata ne gwamnatin Chadi ta sanar da fara shirin saboda abin da ta kira gazawar kotun duniyar wajen sauke nauyin da ke wuyanta inda ta fi karkata hukunce-hukuncen ta kan kasashen Afrika. Don jin yadda masana dokoki ke kallon wannan lamarin da kuma makomar kotun duniyar, Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Umar Usuf Danbaito da ke Najeriya.
7: Duk kasa tana da abin da ake ce masa sovereignty, shine tana da haƙƙin ta shiga wani tsari na gamayyar kasashen duniya ko ta fita daga ciki. To amma fita ko rashin shiga irin wannan International Court of Criminal Justice ba zai zamanto garkuwa ga kasar da ta fita daga cikin tsarin cewa dan katarsa in ya aikata laifi irin laifukan da bai kamata a yi wa dan adam ba, a ce kuma kotun ba ta da hurumi. Kasashe irin su Israel su ba su daga cikin membobi na International Court of Criminal Justice, amma kotun ta yi azumin din ta karɓi gabarar hurumi cewa Benjamin Netanyahu da ragowar ministocin Israel da ake ganin sun taka rawa wajen aikata laifukan yaki, kotun ta dau gabara har ta ba da umarni a kama waɗannan.
8: To amma barista ba wani tasirin ta kenan da zai ragu.
7: Kasashe za su ci gaba da fita daga ciki amma ƙarfin ikonta ba zai ragu ba.
8: Wannan na zuwa a daidai lokacin da wasu suke ganin kotun ta fi samun iko ko kuma ta fi zartar da hukunci da tuhumar waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka. Kungiyar Tarayyar Afirka AU kana ga za ta iya samar da wani abu mai kama da irin wannan kotun?
7: Afirka ita AU ita ma za ta iya samar da shigen makamanciyar wannan kotun, za su iya yin haka. To amma wannan zancen da ake yi na cewa ita wannan kotun tana zage kwanjinta a kasashen Afirka kadai
8: ko kasashe masu tasowa?
7: Ko masu tasowa ba haka bane. Tunda zaka ga a yanzu akwai shugaba irin su Milosevic na tsohon shugaban kasar Yugoslavia,
8: haka
7: shi ma da aka zarge shi da irin wannan laifukan yaki da take haƙƙin dan adam, yanzu yana nan a gidan kaso sakamakon kamawa.
2: Daga Chadi shirin zai karkata akalarsa zuwa Kamaru, inda masana harkokin tattalin arziki a kasar suka bayyana cewa yanzu haka akwai sefa triliyan biyar makare a lalitar gwamnatin kasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su wajen aiwatarwa. Ikirarin masana na zuwa a daidai lokacin da jama'ar Kamaru ke ci gaba da ɗiga ayar tambaya dangane da halin da shugaba Paul Biya ke ciki a kasar waje, inda ya je jinya bayan shafe sama da kwanaki 50 baya kasar. Lamarin da sa masu adawa da shi ke neman ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu mutum a kanta. Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton.
6: Kasar ta Kamaru ta ciyo bashin kudaden ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar, amma aka yi watsi da su tamkar ma ba a san da zaman su ba. Sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya-kumbiya a harkar kudade, a yayin da hukumar kula da lamuran kudi ta kasar ta Kamaru ta kiyasta cewa waɗannan kudade wato sefa triliyan biyar kwatankwacin dala biliyan miliyan 9 sun isa a gudanar da muhimman ayyuka a rubayin farko na wannan shekara da muke ciki. Waɗannan makudan kudaden da yana daga cikin irin mabambantan basussuka da kasar ta karbo da zummar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyi da fiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma, wasu kuma aka yi watsi da su. Yayin da wani fitaccen malami a kasar Sash Gordon ke cewa gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirinta da kasa da kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kuɗin da ta yi, wanda ta tabbatar da cewar abin da ta ware yayi matukar karanci. Sannan ma'aikatar kuɗin kasar ta bayyana cewa gwamnatin na sane da wannan matsalar, wanda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkanin ayyukan da gano irin matsalolin da aka ci karo da su, sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su.
2: To a Ghana, gwamnatin ce ta amince da shawarar ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa daga shekaru 4 zuwa 5 tare da rage yawan shekarun da sai mutum ya kai zai iya tsayawa takarar jagorancin kasar zuwa 35. A shekarar da ta gabata ne, shugaba John Dramani Mahama ya kafa komitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekara 1992 garan Bawul, inda ya gabatar da shawarwarinsa ga gwamnatin. Babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na Ghana, Dominic Aine, ya ce baya ga ƙara wa'adin shugaban kasar, za a ƙara na 'yan majalisa ma domin ya yi daidai da sabon tsarin shugabanci. Idan shirye leka Senegal a ranar 25 ga watan da ya gabata, shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa, matakin da ya ƙara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon hannun damarsa Usman Sanko da ke jagorantar majalisar dokokin kasar. Ga kaɗan daga cikin jawabin Diomaye Faye.
9: Abinda abokani suka yi kokarin warwarewa, za mu iya dinke wannan baraka kamar yadda tarihi ya nuna mana akan wannan kasar mu ta Senegal. Wannan al'umma mai cike da tarihi da na samu kaina a cikinta, tamkar hanya ce ta sake dawo da haɗin kai. A yau mun haɗu da nufin sake komawa kan turbar da muke.
10: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
2: Yanzu kuma shirin zai leka gabar ta tsakiya, inda bayan share kwanaki na kwarekwarin zaman lafiya an sake shiga zaman dardar da zulumi a yankin, biyo bayan hare-haren haɗin gwiwar Amurka da Saudiya suka kaddamar a sassan Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya. Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoton.
8: Bayanai sun ce jim kadan bayan matakin na Amurka da Saudiya, Iran ta kai hare-hare kan sansanonin sojin Amurkan da ke Jordan da kuma kan jiragen yakin su a mashigin ruwan Hormuz, lamarin da ya fusata shugaba Trump wanda ya sha alwashin maidawa Iran din martani. Wannan duka da yana zuwa ne bayan da Iran ta yi watsi da shirin da Oman ta gabatar kan makomar mashigin ruwan Hormuz, wanda a ƙarƙashin sa Iran din ba za ta samu cikakken iko da baki ɗayan mashigin ruwan ba, zalika babu jirgin da za a yi wa tilas wajen biyan ta haraji. Mayakan sa kai na kungiyar Harakat Al-Nujaba da ke goyon bayan Iran sun ce dakarunsu akalla 20 suka mutu, yayin da wasu 32 suka jikkata sakamakon hare-haren na Amurka da Saudiya a sassan Iraki. Wani batu da ke dada haifar da fargaba kan yiwuwar sake rincabewar rikici a yankin gabas ta tsakiya kuma shine atasayan sojin da aka rawaito cewa haɗin gwiwar dakarun kasashen yankin Gulf na yi a Bahrain, kamar yadda babban hafsan sojin kasar ya tabbatar.
2: To a yankin gabas ta tsakiya, kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami wadda ke samun goyon bayan Iran a cikin makon da ya gabata ta miƙa makamanta domin ceto shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza. Wannan mataki ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin Hamas da kasashen da suka shiga tsakani kamar su Masar, Qatar da Turkiya. Yarjejeniyar ta tanadi cewa Hamas za ta miƙa makamanta a cikin matakai daban-daban, sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin Gaza. Tuni kungiyar Hamas ta tabbatar da amincewarta da wannan tsarin ta baki da kuma a rubuce, inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar Gaza. Wasu majiyoyin diflomasiya na Isra'ila sun bayyana cewa ba za su janye sojojinsu ba har sai an tabbatar da cewa an kwancewa Hamas da mara gaba ɗaya. Ana sa ran nan da kwanaki 14 za a fito da cikakken tsarin yadda za a aiwatar da yarjejeniyar.
11: RFI.
2: Yanzu kuma sai nahiyar Turai. Bayan da Firaministan Spain Pedro Sanchez ya kammala wata ziyara da ya kai a yankin Seta da ke kan iyakar kasar da Morocco. Rahotanni sun nuna cewar bakin haure kusan 50,000 sun tsallaka iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin sa'o'i 24 kacal. Zainab Ibrahim ta hada mana wannan rahoto.
12: Sanarwar da kamfanin dillancin labaran Spain EFE ta fitar ta tabbatar da cewa adadin bakin hauren da suka tsallaka teku zuwa yankin arewacin Ceuta na kasar Spain a yan kwanakin nan ya doshi 60,000. A nashi bangaren shugaban yankin na Ceuta Juan Jesus Vivas ya shaidawa manema labarai cewa akalla ba kin haure 34 ne suka muta hanyar su ta tsallakawa tun a safiyar juma'an nan. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara yankin na Ceuta inda ya bayyana girman lamarin a matsayin babbar barazana ga kasar, dalilin da ya sanya gwamnati daukar matakin yin duk mai yiwuwa wajen dakile matsalar cikin kankanin lokaci. Gwamnatin Spain ta kuma sanar da jibge jami'an soji a birnin dan hada karfi da sauran jami'an tsaron da ke iya kokarin su wajen shawo kan matsalar ta kwararan bakin haure a yankin na Ceuta. Tuni dai shugaban nin yankin Turai suka bayyana damuwar su dangane da yanayin kwararar bakin haure a Spain, inda suka sha alwashin tsaurara matakan tsaro akan iyakokin teku. Har ila yau Prime Minister Britania Andy Burnham da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun mika hannun taimakawa Spain a irin yanayin nan da suka shiga.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai yana ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa maraɗa kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masauraro, a wannan makon kuna tare ne da Nura Ado Suleiman, wanda zan rika wa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To, shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To, sai dai ga dukkanin alamu wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan Batun, yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Zaka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan kudu, ba ɗan arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni muna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da yake da kyau, zaka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali, wato magana ta fatar baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta yi gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumurɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To, a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: To, Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. A don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To, kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, a ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To, wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan-baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara da yi, jam'iyyar ADC ce ta ɗaukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharaɗa, hadimin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za ga cewa tun da aka yi wannan jam'iyya ta haɗaka ta ADC, hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jam'iyya karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta ƙarƙashin ƙasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jam'iyya ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan ƙungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: So da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle karar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓe umarni cewa ta soke lashin ɗin ADC da wasu jama'i guda hudu kuma. To amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun ƙasa ta yi ba, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar, suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu ɗauka ƙararsu ta yi daidai, su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun ƙasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki, muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarninsu.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gadaye, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Darakta Janar na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A ala hakika tambayanka ta zo akan kaba, kamar yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi tike da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa ya ga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke na wanda Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi ya wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka fara kan wannan mataki na gwamnatin nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jega guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abun da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci ga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haga haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka ya daidai kuma abin da nake son ka gane dan jarida ita harka siyasa abinda ake su ba matsala addini bane matsalan adalci
0: ko yaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rubai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarin sa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnati ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da garin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosa wa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shaci fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai yi dan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mara ka gane mulki ne saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shin giwa in ji bawo shi saboda haka mu zabe mun daina barami ba za mu ba wani zabe da zamu ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bari fito dama ya nuna cewa zai za kwace mana mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a da kai ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariyar kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma 'yan Najeriya da suka cewa ba za su zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba. To dai amma a matsayinka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je ka yi zaɓe. Ba lallai wanda ka zaɓa shi zai ci ba, ba lallai wanda na zaɓa shi zai ci ba, amma dai mun sauke haƙƙinmu na ɗan ƙasa cewa mun fita mun kaɗa ƙuri'a. Saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau, muddin ba mu tashi mun miƙe mun kaɗa ƙuri'anmu ba, shi ne kaɗai makamin da za mu iya amfani da shi. To wannan shi ne ya kamata ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ni a matsayina na ɗan ƙasa ina ba da shawaran a fita a kaɗa ƙuri'a. A fita a yi zaɓe, insha Allah zaɓenmu ba zai tafi a banza ba.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Allah barakatuhu. Eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ‘yan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zaɓe a ɓata lokaci gaskiya ne, saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen daban can goyon bayan shugaban ƙasa yake, shi yasa ma ya ɗauko shi ya ba shi kuma ƙungiyoyi dama suna ta ƙorafi a kansa cewar ya ɗauki ɓangare kamar na addini ko ƙabilanci. So muna ganin kamar idan aka yi zaɓen nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa a kan rago ɗan adawa, sannan shi kan shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rusa jam'iyyun adawa da ‘yan adawa gaba ɗaya, shi yasa gaba ɗaya an zare wa ‘yan ƙasa karsashi a wajen fita yin zaɓe. Ni kaina ba lallai fita yin zaɓe ba gaskiya, an da a tafi akan wannan tsarin da aka tau. Ba zan iya fita in zaɓe ba ga kawai gwandon kwanta in bacci, Allah ya ba mu sa'a.
0: To madalla, to yanzu kuma lokaci ya yi da za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasarsu tare da abokin aiki Nasir Sani.
12: Shugaba za mu fara ne da Ghana, inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5, sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35. Dukkanin waɗannan sauye-sauyen dai na buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren Majalisar Dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafi. Bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba, wato baiwa al'ummar ƙasar damar kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayi wadda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027. Kafin sauyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun ‘yan takara ya tabbata a Ghana, ana buƙatar fitowar aƙalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe, sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikinsu sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen. A jamhuriyar Benin kuma, a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da Majalisar Dattijan Ƙasar tare da ƙaddamar da fara aikinta a yayin bikin da ya gudana a zauren Majalisar Dokoki da ke Porto-Novo, babban birnin ƙasar ta Benin. Ko da yake sanatoci za su riƙa gudanar da zamansu ne a birnin Cotonou. Idan za a iya tunawa dai, a watan Nuwambar bara Majalisar Jamhuriyar Benin ta amince da samar da Majalisar Dattawar Ƙasar mai mambobi 25, waɗanda kuma za su ƙunshi tsaffin shugabannin ƙasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan muƙamai a ƙasar. A baya da yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon, ya sha caccaka daga ɓangaren 'yan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin. Sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin, matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokuraɗiyyarsu.
0: To an gaida Nasiru Sani. Masu sauraro, na so matuƙa a ce na samu wani saƙo ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala, to amma sai ya shaida min ya yi balaguro. Abin da ya sa ni tunanin wataƙila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin. To da haka, shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman kewa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Tumatula da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman, sai kuma mu shakata.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai yana ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Watakila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa maraɗa kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masauraro, a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman, wanda zan rika wa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To, shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaida wa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To, sai dai ga dukkanin alamu wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan Kudu, ba ɗan Arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni muna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali, wato magana ta fatar baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta yi gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumurɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To, a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: To, Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. A don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To, kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya aga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To, wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara da yi, jam'iyyar ADC ce ta ɗaukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Basharada, hadimin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta hadaka ta ADC, hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta karkashin kasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: So da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle karar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓe umarni cewa ta soke license ɗin ADC da wasu jama'i guda hudu kuma. To amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun kasa ta yi ba, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar, suka je kotun ɗaukar ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu ɗaukar ƙararsu ta yi daidai, su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun kasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki, muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarnin su.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gada ya yi, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Darakta Janar na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A ala hakika tambayanka ta zo akan kaba, kamar yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi tike da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa ya ga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi ya wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka fara kan wannan mataki na gwamnatin nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jega guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abun da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haka haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka ya daidai kuma abin da nake son ka gane dan jarida ita harka siyasa abinda ake su ba matsala addini bane matsalan adalci
0: ko yaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rubai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnan ya nuna haka tun zuwansa karfinsa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da dalilin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shafi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishinsa da kuma shikancin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane mulki ne saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kansa an dade ana yin ruwa kasa na shengewa in ji ba wani saboda haka mu zabe mun daina barami ba za mu ba wani zabe da zamu ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bare fito dama ya nuna cewa zai za kwace mana mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa rama da shi za a da kai ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishinsa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria Wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariyar kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiyya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma yan Najeriya da suka cewa ba za su zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba to dai amma a matsayin ka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne kaje kai zabe ba lallai wanda ka zaba shi zai ci ba ba lallai wanda na zaba shi zai ci ba amma dai mun sauke haƙƙinmu na dan ƙasa cewa mun fita mun kada ƙuri'a saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau muddin ba mu tashi mun miƙe mun kada ƙuri'a mu ba shine kadai makamin da za mu iya amfani da shi to wannan shine ya kamata ƴan uwana ƴan Najeriya ni a matsayina na dan ƙasa ina bada shawaran a fita a kada ƙuri'a a fita a yi zabe insha Allah zaben mu ba zai tafi a banza ba
11: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zabe a babban kwata lokaci gaskiya ne saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaben daban can goyon bayan shugaban ƙasa yake shi sa ma ya dauko shi ya bashi kuma kungiyoyi dama suna ta korafi a kansa cewar ya dauki bangare na kamar na addini ko kabilanci so muna ganin kamar idan aka yi zaben nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa akan rago dan adawa sannan shi kan shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rusa jam'iyyun adawa da ƴan adawa gaba daya shi sa gaba daya an zare wa ƴan ƙasa karsashi a wajen fita yin zabe ni kaina ba lalle in fita yin zabe ba gaskiya an da aka tafi akan wannan tsarin da aka tawo ba zan iya fita yin zabe ba ga kai wannan kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a
0: to madalla to yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka dan jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su tare da abokin aiki Nasir Sani
12: Kamura zamu fara ne da Ghana inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5 sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35 dukkan waɗannan sauye-sauyen da yana buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren majalisar dokokin Ghana domin muhawara akai nan da watan Oktoba da ke tafi bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba wato baiwa al'ummar ƙasar damar kada ƙuri'ar jin ra'ayi wanda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027 kafin soyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun ƴan takara ya tabbata a Ghana ana buƙatar fitowar akalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zabe sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikin su sun kada ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen a jamhuriyar Benin kuma a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da majalisar dattijan kasar tare da kaddamar da fara aikin ta a yayin bikin da ya gudana a zauren majalisar dokoki da ke Porto Novo babban birnin kasar ta Benin ko da yake sanatoci za su rika gudanar da zaman su ne a birnin Cotonou idan za a iya tunawa dai a watan Nuwamba bara majalisar jamhuriyar Benin ta amince da samar da majalisar dattawar kasar mai membobi 25 waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin kasar da kuma wasu da suka taba rike manyan mukamai a kasar A bayan yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya sha caccaka daga bangaren ƴan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin sai dai daga bisani ya karɓi matsayin dan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokradiyyar su
0: to an gaida Nasir Sani Masu sauraro na so matuƙa a ce na samu wani sako koda guda ɗaya ne daga Malam Bala to amma sai ya shaida min yayi balaguro abin da ya sa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin to da haka shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI Nura Ado Suleiman kewa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Madalla da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman sai kuma mu shakata.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Shirin siyasa dai yana ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da taka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zabe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa mara ɗakunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masu sauraro, a wannan makon kuna tare ne da Nura Ado Suleiman, wanda zan rikawa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zabe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To sai dai ga dukkanin alamu, wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan Kudu, ba ɗan Arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wade da ni nuna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali, wato magana ta fatan baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumbur da kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: To, Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. Don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya a ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan-baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara dai jam'iyyar ADC ce ta daukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharada, hadimin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun daukar kara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta hadaka ta ADC hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta karkashin kasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan ƙungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: So da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lallai ƙarar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓen umarni cewa ta soke lashin ɗin ADC da wasu jama'iyyu guda hudu kuma. To amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun kasa ta yi, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar. Suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu, ɗaukar ƙararsu ta yi daidai. Su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun kasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki. Muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don ta fassara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarninsu.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ce gada ya yi, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Director General na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A halin hakika tambayan ka ta zuwa kan gaba, kuma yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin da ya gada na musulmi take da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa yaga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wane ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka bara kan wannan mataki na gwamnan nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jiga guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abin da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haka haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka ya daidai kuma abin da nake son ga gane dan jarida ita harkar siyasa abin da ake su ba matsala addini bane matsalan adalci
0: to koyaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rufai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnan ya nuna haka tun zuwan sa karfinsa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake dalilin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'un su ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shafi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shikankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mara ka gane mulki ne fi saboda haka abu ne wanda zai fada dan kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shin giwa in ji ba wani saboda haka mu zabe mun daina barami ba bazani ba wani zabe da zai ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mu mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bare fito dama ya nuna cewa zai zakwace mana in mun zaba ba amma ba abin da zai iya yi aka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a haɗa kai ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariya kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma 'yan Najeriya da suka cewa ba za su yi zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba. To dai amma a matsayinka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je ka yi zaɓe. Ba lallai wanda ka zaɓa shi zai ci ba, ba lallai wanda na zaɓa shi zai ci ba, amma dai mun sauke haƙƙinmu na ɗan ƙasa cewa mun fita mun kaɗa ƙuri'a. Saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau, muddin ba mu tashi mun miƙe mun kaɗa ƙuri'armu ba, shi ne kaɗai makamin da za mu iya amfani da shi. To wannan shi ne ya kamata ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ni a matsayina na ɗan ƙasa ina ba da shawaran a fita a kaɗa ƙuri'a. A fita a yi zaɓe, insha Allah zaɓenmu ba zai tafi a banza ba.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Allah wa barakatuhu. To mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ‘yan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zaɓe a babban ɓata lokaci gaskiya ne, saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen da ban can goyon bayan shugaban ƙasa yake, shi yasa ma ya ɗauko shi ya ba shi kuma ƙungiyoyi dama suna ta ƙorafi a kansa cewar ya ɗauki ɓangare na kamar na addini ko ƙabilanci. So muna ganin kamar idan aka yi zaɓen nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa a kan rago ɗan adawa. Sannan shi kan shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rusa jam'iyyun adawa da 'yan adawa gaba ɗaya, shi yasa gaba ɗaya an zare wa 'yan ƙasa karsashi a wajen fita yin zaɓe. Ni kaina ba lallai fita yin zaɓe ba gaskiya, an dai aka akan wannan tsarin da aka tau ba zan iya fita yin zaɓe ba gaskiya, kai gwandan kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a.
0: To madalla, to a yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasarsu tare da abokin aiki Nasir Sani.
12: Tun za mu fara ne da Ghana, inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5, sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35. Dukkanin waɗannan sauye-sauyen dai na buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren Majalisar Dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafe. Bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba, wato baiwa al'ummar ƙasar damar kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayi wadda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027. Kafin sauyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun 'yan takara ya tabbata a Ghana, ana buƙatar fitowar aƙalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe, sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikinsu sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen. A jamhuriyar Benin kuma, a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da Majalisar Dattijan Ƙasar tare da ƙaddamar da fara aikinta a yayin bikin da ya gudana a zauren Majalisar Dokoki da ke Porto-Novo, babban birnin ƙasar ta Benin. Kodayake sanatoci za su riƙa gudanar da zamansu ne a birnin Cotonou. Idan za a iya tunawa dai, a watan Nuwambar bara Majalisar Jamhuriyar Benin ta amince da samar da Majalisar Dattawar Ƙasar mai membobi 25, waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin ƙasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan muƙamai a ƙasar. A baya dai yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya sha caccaka daga ɓangaren 'yan adawa, musamman jam'iyyar Lai Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi, wanda shi ma ke adawa da shirin. Sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin, matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokuraɗiyyarsu.
0: To an gaida Nasiru Sani. Masu sauraro, na so matuƙa a ce na samu wani saƙo ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala, to amma sai ya shaida min ya yi balaguro, abinda ya sa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin. To da haka, shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Tumatula da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman, sai kuma mu shakata.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai na ci gaba da daukar dumi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa mara da kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masu sauraro, a wannan makon kuna tare ne da Nura Ado Suleiman, wanda zan rikawa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To sai dai ga dukkanin alamu, wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan Kudu, ba ɗan Arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni muna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali. Wato magana ta fata baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ya gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumurɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To a tasu mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: To, Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. A don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya a ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da ni.
0: To wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa. Lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke bukatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu karin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara da yi, jam'iyyar ADC ce ta ɗaukar ƙara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alƙalan kotun uku ƙarƙashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharaɗa, hadimin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi a yau hukunci ne wanda muka matukar maraba da shi, duba da yadda za a ga cewa tun da aka yi wannan jam'iyyar ta haɗaka ta ADC, hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jam'iyyar karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta ƙarƙashin ƙasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jam'iyyar ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: Da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle ƙarar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓen umarni cewa ta soke lashin ɗin ADC da wasu jama'iyyu guda hudu kuma. Amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun ƙasa ta yi, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar. Suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu, ɗaukar ƙararsu ta yi daidai. Su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun ƙasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki. Muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarninsu.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ce gadayayi, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Director General na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: Ana hakika tambayan ka ta zuwa kan gaba, kuma yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi tike da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa yaga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi ya wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka fara kan wannan mataki na gwamnatin nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jega guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abin da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haka haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka yayi daidai kuma abin da nake son ka gane dan jarida ita harka siyasa abin da ake su ba matsalan addini bane matsalan adalci
0: ko yaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rufai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarin sa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnati ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da dalilin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa ƴan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shaci fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kancin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane miliki nufi saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shan giwa in ji bawon shi saboda haka mu zabe mun daina barami ba ba zan yi ba wani zabe da zan yi ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bare fito dama ya nuna cewa zai za kwace mana mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a daka ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria Wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kware kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiyya tabbas kuma wannan didda ya samo asali ne daga matasa ko kuma yan Najeriya da suka cewa ba za su zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lalle a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba to dai amma a matsayin ka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne kai ka je kai zabe ba lalle wanda ka zaba shi zai ci ba lalle wanda na zaba shi zai ci ba amma dai mun sauke haƙƙin mu na dan ƙasa cewa mun fita mun kada ƙuri'a saboda goban ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau muddin ba mu tashi mun miƙe mun kada ƙuri'a mu ba shine kadai makamin da za mu iya amfani da shi to wannan shine ya kamata ƴan uwana ƴan Najeriya ni a matsayina na dan ƙasa ina ba da shawaran a fita a kada ƙuri'a a fita a yi zabe insha Allah zaben mu ba zai tafi a banza ba
11: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zabe a babban kwata lokaci gaskiya ne saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaben da bantan goyon bayan shugaban ƙasa yake shi sa ma ya dauko shi ya bashi kuma kungiyoyi dama suna ta korafi akan sa cewar ya dauki bangare na kamar na addini ko kabilanci so muna ganin kamar idan aka yi zaben nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa akan rago dan adawa sannan shi kansa shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rusa jam'iyyun adawa da ƴan adawa gaba daya shi sa gaba daya an zarewa ƴan ƙasa karsashi a wajen fitayen zabe ni kaina ba lalle in fita zabe ba gaskiya an da tafi akan wannan tsarin da aka tawo ba zan iya fita in zabe ba gaskiya kai gwandan kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a
0: to madalla to yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka dan jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su tare da abokin aiki Nasir Sani
12: Kuma za mu fara ne da Ghana inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5 sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35 dukkanin waɗannan sauye-sauyen da yana buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren majalisar dokokin Ghana domin muhawara akai nan da watan Oktoba da ke tafi bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba wato baiwa al'ummar ƙasar damar kada ƙuri'ar jin ra'ayi wanda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027 kafin soyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun ƴan takara ya tabbata a Ghana ana buƙatar fitowar akalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rajistar zabe sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikin su sun kada ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen a jamhuriyar Benin kuma a ranar Alhamis ta gabata aka rantsar da majalisar dattijan kasar tare da kaddamar da fara aikin ta a yayin bikin da ya gudana a zauren majalisar dokoki da ke Porto Novo babban birnin kasar ta Benin ko da yake sanatoci za su rika gudanar da zaman su ne a birnin Cotonou Idan za a iya tunawa dai a watan Nuwamba bara majalisar jamhuriyar Benin ta amince da samar da majalisar dattawar kasar mai membobi 25 waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin kasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan mukamai a kasar. A baya da yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya sha caccaka daga bangaren ƴan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin sai dai daga bisani ya karɓi matsayin dan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokradiyyar su
0: to an gaida Nasiru Sani Masu sauraro na so matuƙa a ce na samu wani sako ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala to amma sai ya shaida min yayi balaguro abin da ya sa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin to da haka shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Madalla da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman, sai kuma mu shakata.

takwas ne suka jikata ciki har da kananan yara guda hudu. Prime Minister India Narendra Modi ya ce zai yi afuwa ga masu zanga-zangar kasar duk da cin mutuncin sa da kuma da suka rika yi wanda ya kai ga hadasa koma bayan siyasa ga gwamnatin sa. Majiyoyi daga Amurka sun ce wani jirgin yakin kasar kirar F-35 yayi hadari a jiya Juma'a a gab da sansanin sojin kasar dake San Diego kudu yake matukin jirgin ya tsira da ransa. Majiyoyi sun ce ba a samu asarar rai a wannan hadari ba ko da yake jirgin ya kone kurmas. Sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirin mu na gaba.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushanin siyasa dai na ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da taka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa maraɗa kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masu sauraro, a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman, wanda zan rikawa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To sai dai ga dukkanin alamu, wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan Kudu, ba ɗan Arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni muna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali, wato magana ta fatan baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta yi gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan. Kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumur ɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. Don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya a ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da ni.
0: To wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa. Lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shaƙar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara dai jam'iyyar ADC ce ta daukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharada, hadimin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun daukar kara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta hadaka ta ADC hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta karkashin kasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyar su wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: So da farko dai mun yi kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle karar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓe umarni cewa ta soke license ɗin ADC da wasu jama'iyyu guda hudu kuma. To amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun kasa ta yi, suka ɗauka ƙara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar, suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja wanda yau an yi hukunci an ce ƙarar su ɗauka ƙarar su ta yi daidai, su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun kasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki, muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarninsu.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leƙa jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gada yayi, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Director General na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A halin hakika tambayan ka ta zuwa kan kaba, kuma yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi take da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa yaga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wane ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka bara kan wannan mataki na gwamnan nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jega guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abun da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haga haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka yayi daidai kuma abin da nake son ga gane dan jarida ita harka siyasa abin da ake su ba matsalan addini bane matsalan adalci
0: ko yaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rufai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnan ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da rurin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'un su basu tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shafi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai yi dan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane miliki nufi saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shin giwa in ji bawon shi saboda haka mu zabe mun daina barani ba barani ba wani zabe da zamu ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a bamu mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bare fito dama ya nuna cewa zai zakwace mana mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a dakai ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariya kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma 'yan Najeriya da suka cewa ba za su yi zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba. To dai amma a matsayin ka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je ka yi zaɓe. Ba lallai wanda ka zaɓa shi zai ci ba, ba lallai wanda na zaɓa shi zai ci ba, amma dai mun sauke haƙƙinmu na ɗan ƙasa cewa mun fita mun kaɗa ƙuri'a. Saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau, muddin ba mu tashi mun miƙe mun kaɗa ƙuri'anmu ba, shi ne kaɗai makamin da za mu iya amfani da shi. To wannan shi ne ya kamata ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ni a matsayina na ɗan ƙasa ina ba da shawaran a fita a kaɗa ƙuri'a. A fita a yi zaɓe, insha Allahu zaɓenmu ba zai tafi a banza ba.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ‘yan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zaɓe a babban ɓata lokaci gaskiya ne, saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen daban can goyon bayan shugaban ƙasa yake, shi yasa ma ya ɗauko shi ya ba shi kuma ƙungiyoyi dama suna ta ƙorafi a kansa cewar ya ɗauki ɓangare kamar na addini ko ƙabilanci. So muna ganin kamar idan aka yi zaɓen nan zai fi fifita goyon bayan shugaban ƙasa a kan rago ɗan adawa, sannan shi kan shugaban ƙasar ya mayar da hankali wajen rusa jam'iyyun adawa da ‘yan adawa gaba ɗaya, shi yasa gaba ɗaya an zare wa ‘yan ƙasa karsashi a wajen fita yin zaɓe. Ni kaina ba lallai in fita yin zaɓe ba gaskiya, an da tafi akan wannan tsarin da aka tau. Ba zan iya fita yin zaɓe ba ga kwaya gwandon kwanta in bacci, Allah ya ba mu sa'a.
0: To madalla, to a yanzu kuma lokaci ya yi da za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasarsu tare da abokin aiki Nasir Sani.
12: Tunura za mu fara ne da Ghana, inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5, sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35. Dukkanin waɗannan sauye-sauyen dai na buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren Majalisar Dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafe. Bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba, wato baiwa al'ummar ƙasar damar kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayi wadda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027. Kafin sauyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun 'yan takara ya tabbata a Ghana, ana buƙatar fitowar aƙalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe, sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikinsu sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen. A jamhuriyar Benin kuma, a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da Majalisar Dattijan Ƙasar tare da ƙaddamar da fara aikinta a yayin bikin da ya gudana a zauren Majalisar Dokoki da ke Porto-Novo, babban birnin ƙasar ta Benin. Ko da yake sanatoci za su riƙa gudanar da zamansu ne a birnin Cotonou. Idan za a iya tunawa dai, a watan Nuwambar bara Majalisar Jamhuriyar Benin ta amince da samar da Majalisar Dattawar Ƙasar mai mambobi 25, waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin ƙasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan muƙamai a ƙasar. A baya da yunƙurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon, ya sha caccaka daga ɓangaren 'yan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin. Sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin, matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokuraɗiyyarsu.
0: To an gaida Nasiru Sani. Masu sauraro, na so matuƙa a ce na samu wani saƙo ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala, to amma sai ya shaida min ya yi balaguro. Abin da ya sa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin. To da haka, shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI, Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Tumatula da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman, sai kuma mu shakata.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma yakan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Shirin siyasa dai yana ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da taka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Watakila wannan batu ne ya sanya hukumar zabe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa marada kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masu sauraro, a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman, wanda zan rikawa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zabe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To sai dai ga dukkanin alamu, wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan kudu, ba ɗan arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wade da nemo na yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali, wato magana ta fatan baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ya gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumur da kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: To, Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. Don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, a ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan-baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zabe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara dai jam'iyyar ADC ce ta daukar kara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zabe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alkalan kotun uku karkashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Ubasharaɗa, hadimin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za a ga cewa tunda aka yi wannan jam'iyyar ta haɗaka ta ADC hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jam'iyyar karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta ƙarƙashin ƙasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jam'iyyar ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba yace har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: Da farko dai manyan kara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lallai ƙarar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓen umarni cewa ta soke lashin ɗin ADC da wasu jama'iyyu guda hudu kuma. Amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun ƙasa ta yi ba, suka ɗauka ƙara, wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar. Suka je kotun ɗauka ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ɗauka ƙararsu ta yi daidai. Su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun ƙasa ta yi kuskure. Saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki. Muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don ta fassara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarninsu.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamnati mai ci sanata Ubasani ya zabi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakin sa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnati zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnati suka ci gada yayi, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Director General na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A ana hakika tambayan ka ta zuwa kan kaba, kuma yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi take da jihar Kaduna, ya yi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa yaga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wane ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban kuma kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka bara kan wannan mataki na gwamnan nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jiga guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abin da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haka haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka yayi daidai kuma abin da nake son ga gane dan jarida ita harkar siyasa abinda ake su ba matsalar addini bane matsalar adalci
0: to koyaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rubai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnan ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da rurin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'un su ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shafi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane mulki ne saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shan giwa in ji ba wani saboda haka mu zabe mun daina barani ba barani ba wani zabe da zai ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mu mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace ba da zan fito mai zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bari fito dama ya nuna cewa zai zakwace mana in mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa rama da shi za a haɗa kai a kwace yau saboda haka yana kare martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Najeriya Wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariyar kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiyya tabbas kuma wannan didda ya samo asali ne daga matasa ko kuma yan Najeriya da suka cewa ba za su zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba to dai amma a matsayin ka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je ka yi zabe ba lallai wanda ka zaba shi zai ci ba ba lallai wanda na zaba shi zai ci ba amma dai mun sauke haƙƙin mu na dan ƙasa cewa mun fita mun kada ƙuri'a saboda goben ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau muddin ba mu tashi mun miƙe mun kada ƙuri'a mu ba shine kadai makamin da za mu iya amfani da shi to wannan shine ya kamata ƴan uwana ƴan Najeriya ni a matsayina na dan ƙasa ina ba da shawara a fita a kada ƙuri'a a fata a yi zaɓe insha Allah zaɓen mu ba zai tafi a banza ba
11: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zaɓe ya bata lokaci gaskiya ne saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaɓen da ban tangoyon bayan shugaban ƙasa yake shi sa mai dauko shi ya ba shi kuma tangoye dama suna ta korafi a kansa cewar ya dauki bangare na kamar na addini ko kabilanci so muna ganin kamar idan aka yi zaben nan zai fifita goyon bayan shugaban kasa akan rago dan adawa sannan shi kan shugaban kasar ya mayar da hankali wajen rushe dambiyan adawa da yan adawa gaba daya shi sa gaba daya an zare wa yan kasa karsashi a wajen fitayen zabe ni kaina ba lallai mu fitayen zabe ba gaskiya an da aka kan wannan tsarin da aka tawo ba zan iya fita in zaɓe ba ga kwaya gwandon kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a.
0: To madalla to a yanzu kuma lokaci ya yi da za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasarsu tare da abokin aiki Nasir Sani.
12: Tun nura za mu fara ne da Ghana inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5 sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35 dukkanin waɗannan sauye-sauyen dai na buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren majalisar dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafe bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba wato baiwa al'ummar ƙasar damar kada ƙuri'ar jin ra'ayi wanda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027 kafin sauyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun ƴan takara ya tabbata a Ghana ana buƙatar fitowar akalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rajistar zaɓe sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikin su sun kada ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen a jamhuriyar Benin kuma a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da majalisar dattijan kasar tare da kaddamar da fara aikin ta a yayin bikin da ya gudana a zauren majalisar dokoki dake Porto Novo babban birnin kasar ta Benin ko da yake sanatoci za su rika gudanar da zaman su ne a birnin Cotonou idan za a iya tunawa dai a watan Nuwambar bara majalisar jamhuriyar Benin ta amince da samar da majalisar dattawar kasar mai membobi 25 waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin kasar da kuma wasu da suka taba rike manyan mukamai a kasar A bayan yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya sha caccaka daga bangaren ƴan adawa musamman jam'iyyar Lai Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokradiyyar su
0: to an gaida Nasir Sani Ma sauraro na so matuƙa a ce na samu wani sako ko da guda ɗaya ne daga Malam Bala to amma sai ya shaida min yayi balaguro abin da ya sa ni tunanin wataƙila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin to da haka shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Matala da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman, sai kuma mu shakata.

Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai na ci gaba da daukar dumi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa mara ɗa kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai.

0: Masauraro a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman wanda zan rika wa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya wanda ta shaidawa ƴan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙur'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zabe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To sai dai ga dukkanin alamu wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu ƴan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basifage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zabe na Najeriya wato Amofitan batun yanzu ba an dade ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Zaka ga cewa da yawa daga cikin ƴan Najeriya ba musulmi ba kirista ba dan kudu ba dan arewa ba a taba samun shugaban hukumar zabe da yake samun Allah wadai da nimuna yasa daga bangarori da dama na kasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da yake da kyau zaka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yasa da ganin cewa ba mutum bane adali. Wato magana ta fatar baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta gudanar da adalci a wannan zaben wanda in bai yi haka ba ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zabe wanda yake da abubuwa na cikumurɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zabe na shekara ta 2027.
0: To a tasa mahangar masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC din Yarunguma wadda Farfesa Kamilu Sanufage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero yayi karin bayani akai.
2: To Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. Dan haka fitowarsa yayi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman yayi. To kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato fadar baka ce sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwangaba kwan baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin bangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren 'yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya domin a cikin makon da ya ƙare kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta yi watsi da ƙarar da ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun dokokin ƙasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda huɗu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar wanda ya umarci hukumar zaɓe INEC ta ƙwace lasisin jam'iyyun. Tun da fari dai jam'iyyar ADC ce ta ɗaukar ƙara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zaɓe ta ƙwace lasisinta. Bayan hukuncin da alƙalan kotun uku ƙarƙashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Basharaɗa, hadimin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi a yau hukunci ne wanda muka yi mutukan maraba da shi duba da yadda za ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta hadaka ta ADC hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta karkashin kasa da wasu wato makarrabansa wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori da ya kamata a ce suna wato ta samu ba abu ne wanda muke maraba da shi kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyar su wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta
0: bisa dokokin Najeriya dai masu korafi na da damar daukar ƙara zuwa kotun koli damar da lauyan kungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba yace har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin daukar mataki na gaba
4: so da farko dai manyan kara zuwa kotun tarayya ta Abuja wanda kotu a ƙarshe tace eh lalle karar mu ta yi daidai kuma ta ba hukumar zaben umarni cewa ta soke license din ADC da wasu jama'i guda hudu kuma to amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun kasa ta yi ba suka dauka kara wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar suka je kotun dauka kara ta Abuja wanda yau an yi hukunci an ce eh karar su dauka karar su ta yi daidai so a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun kasa ta yi kuskure saboda haka mu kuma mun dauki bayani a takaice nan dalilin da suka bayar kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki muna jiran umarnin da za su ce mana
5: su waye ake yi wa aikin a takaice
4: wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya wanda ta kunshi sanatoci yan majalisun tarayya da makamantansu wanda su ne suka yi dokokin nan kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara kuma abin da ya kai su kotun kenan amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki ko mu je kotun sama ko kuma a'a saboda haka muna jiran umarnin su
0: to bai ga ADC sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zabi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakin sa lamarin da ya kawo karshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin wanda kuma ya kawo karshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gadayi kamar yadda barista Tahir Umar Tahir Director General na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna ya bayyana.
6: A ana hakika tambayan ka ta zuwa kan gaba. Kamar yadda kace sai aka ga yunwa gwamnati ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulmi take da jihar Kaduna. Yayi wannan ne duba da cewa shugabancin nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki. Ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiyya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa ya ga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shi ne shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: To tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka bara kan wannan mataki na gwamnan nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jega guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC.
7: Dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce. Ba abin da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haga haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka yayi daidai kuma abin da nake son ka gane dan jarida ita harkar siyasa abin da ake so ba matsalar addini bane matsalar adalci
0: to koyaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rufai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnati ya nuna haka tun zuwan sa karfinsa ya koma wajen kudancin jiha yana ta tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da rurin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya to da haka ne kuma zamu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito yayin shi fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito yace ai in mun zaba za a kwace mana ka gane me nake nufi saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shin giwa in ji bawo shi saboda haka mu zabe mun daina barani ba za mu ba wani zabe da zamu ba wanda zamu zaba in mun zaba ma ba a ba mu mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace bar da zan fito mi zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bari fito dama ya nuna cewa zai za kwace mana in mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa dama da shi za a haɗa kai ya kwace saboda haka yana kare martaba ofishinsa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria wato wannan zance na Professor Joshua Amofi tan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariyar kowanne dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowanne dan kasa dama ta demokradiyya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma yan Najeriya da suka cewa ba za su zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba to dai amma a matsayinka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne ka je kai zabe ba lallai wanda ka zaba shi zai ci ba ba lallai wanda na zaba shi zai ci ba amma dai mun sauke haƙƙin mu na dan ƙasa cewa mun fita mun kada ƙuri'a saboda goban ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau muddin ba mu tashi mun miƙe mun kada ƙuri'a mu ba shine kadai makamin da za mu iya amfani da shi to wannan shine ya kamata ƴan uwana ƴan Najeriya a ni a matsayina na dan ƙasa ina ba da shawara a fita a kada ƙuri'a a fita a yi zabe insha Allah zaben mu ba zai tafi a banza ba
11: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zabe ya bata lokaci gaskiya ne saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaben daban tun goyon bayan shugaban kasa yake shi yasa mai dauko shi ya bashi kuma kungiyoyi dama suna ta korafi akan sa cewa ya dauki bangare na kamar na addini ko kabilanci so muna ganin kamar idan aka yi zaben nan zai fifita goyon bayan shugaban kasa akan rago dan adawa sannan shi kan shugaban kasar ya mayar da hankali wajen rushe jam'iyyun adawa da yan adawa gaba daya shi sa gaba daya an zare wa yan kasa karkashi a wajen fitayen zabe ni kaina ba lallai fitayen zabe ba gaskiya an da aka tafi akan wannan tsarin da aka tawo ba zan iya fitayen zabe ba gaskiya kai gwandan kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a
0: to madalla to yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka dan jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su tare da abokin aiki Nasir Sani
12: Tunura zamu fara ne da Ghana inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5 sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35 dukkanin waɗannan sauye-sauyen dai na buƙatar gabatarwa a matsayin daftare a gaban zauren majalisar dokokin Ghana domin muhawara a kai nan da watan Oktoba da ke tafe bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba wato baiwa al'ummar ƙasar damar kada ƙuri'ar jin ra'ayi wanda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027 kafin soyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun ƴan takara ya tabbata a Ghana ana buƙatar fitowar akalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zabe sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikin su sun kada ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen a jamhuriyar Benin kuma a ranar Alhamis ta gabata aka rantsar da majalisar dattijan kasar tare da kaddamar da fara aikin ta a yayin bikin da ya gudana a zauren majalisar dokoki da ke Porto-Novo babban birnin kasar ta Benin ko da yake sanatoci za su rika gudanar da zaman su ne a birnin Cotonou idan za a iya tunawa dai a watan Nuwambar bara majalisar jamhuriyar Benin ta amince da samar da majalisar dattawar kasar mai membobi 25 waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin kasar da kuma wasu da suka taba rike manyan mukamai a kasar A bayan yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya sha caccaka daga bangaren ƴan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin sai dai daga bisani ya karɓi matsayin dan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokradiyyar su
0: to an gaida Nasiru Sani Na sauraro na so matuka a ce na samu wani sako koda guda ɗaya ne daga Malam Bala to amma sai shaida min yayi balaguro abinda yasa ni tunanin watakila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin to da haka shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Tumatala da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman sai kuma mu shakata.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya har ma ya kan tsallaka wasu yankunan nahiyar Afirka. Tushalin siyasa dai yana ci gaba da daukar dimi a Najeriya, la'akari da tunkarar manyan zabukan da za su gudana a farkon shekara mai kamawa ta 2027. Zaben da ake ci gaba da tauka muhawara kansa gami da bayyana ra'ayoyi a tsakanin waɗanda ke da ƙwarin gwiwar zai zama karɓaɓɓe da kuma waɗanda ke cewa da wuya a ga wani sauyi. Wataƙila wannan batu ne ya sanya hukumar zaɓe amfani da damar wajen shan alwashin baiwa maraɗa kunya. Idan aka bi sannu a hankali, za a ji tsokaci game da martanin ƙwararru, 'yan fafutuka da kuma sauran 'yan Najeriya kan wannan al'amari. Za mu kuma duba hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi na yin watsi da buƙatar soke rijistar wasu jam'iyyun adawa a Najeriya, ciki har da ADC. A Kaduna kuwa, gwamnan jihar Obasani ne ya kawo ƙarshen tsarin tikitin takarar Muslim-Muslim da jam'iyyarsa ta APC take kai. Masauraro, a wannan makon kuna tare da Nura Ado Suleiman, wanda zan rikawa abokinku Michael Kudusin gabatar da wannan shiri na dandalin siyasa. To, shirin zai fara ne da batun hukumar zaben Najeriya, wadda ta shaidawa 'yan kasar cewa su kwantar da hankalinsu domin za ta jajirce don tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba yayin zabukan da ke tafe. Shugaban hukumar zaben Farfesa Josh Amofitan ne ya bayyana haka yayin sanar da kammala aikin rijistar katunan zaɓe da aka yi a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. To, sai dai ga dukkanin alamu wannan rarrashi fa bai gamsar da wasu 'yan Najeriya ba, musamman ma masu fafutukar ganin daidaito ko kuma samar da shugabanci na gari irin su Comrade Bello Basi Fage.
1: Babu shakka shi wannan shugaban hukumar zaɓe na Najeriya, wato Amofitan, batun yanzu ba an daɗe ana yi masa zargi iri-iri kala-kala. Za ka ga cewa da yawa daga cikin 'yan Najeriya ba Musulmi, ba Kirista, ba ɗan Kudu, ba ɗan Arewa, ba a taɓa samun shugaban hukumar zaɓe da yake samun Allah wadai da ni muna yatsa daga ɓangarori da dama na ƙasar nan irin wannan mutumin ba. Kuma idan ka tsaya ka kalli bayanan da ya da kyau, za ka ga cewa babban dalilin yin bayanin irin yadda mutane suke nuna masa yatsa da ganin cewa ba mutum bane adali, wato magana ta fatar baki a wannan lokacin ba za ta yi tasiri ba. Abin da ya kamata ya kalla ta yi gudanar da adalci a wannan zaben, wanda in bai yi haka ba, ina tabbatar maka sunansa zai ƙara lalacewa a ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan, kuma ya gane hatsarin da yake tattare da murɗe zaɓe wanda yake da abubuwa na cikumurɗa kamar wannan zaben da za a gudanar na kakar zaɓe na shekara ta 2027.
0: To, a tasa mahangar, masana siyasa kuwa mafita guda suka shawarci shugaban hukumar INEC ɗin ya runguma, wadda Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar koyar da ilimin siyasa a Jami'ar Bayero ya yi ƙarin bayani a kai.
2: To, Josh Amofitan dai yana ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe wanda jama'a suke takace na ce a kansa. A don haka fitowarsa ya yi irin wannan magana abu ne wanda ya kamata daman ya yi. To, kuma abin da ya fi dacewa shi ne ba wai kawai ya tsaya a maganar ba, ya ga cewa yana ɗaukan matakan a tabbatar da haƙiƙanin wannan magana. Ta haka ne kawai za a iya samun amincewa da shi, kuma idan aikinsa ya tabbatar to kaga za a yi. Amma dai a yanzu a gaskiya irin wannan mutane da yawa za su ɗauka kawai wato faɗar baka ce, sai idan har sun gani a ƙasa ya ɗauki matakin tabbatar da maganar da yi.
0: To, wani batu da ya daɗe yana tayar da ƙura a siyasar Najeriya shine kwan-gaba-kwan baya da aka daɗe ana yi dangane da cancantar rijista ko kuma shugabancin wasu jam'iyyun adawa, lamarin da ya kai ga gurfanar wasunsu a gaban kotu domin raba gardama, yayin da a gefe guda wasu daga cikin 'yan adawar ke zargin ɓangaren gwamnati da kunno musu wuta domin yin kwanciyar magirbi a kan damarsu ta shiga takarar zaɓukan da ke tafi a baɗi, baya ga shakar mutuwar da suka ce ana yi musu. To sai dai ana iya cewa bangaren yan adawar a yanzu ya samu numfasawa a Najeriya. Domin a cikin makon da ya kare kotun daukar kara a Abuja ta yi watsi da karar da kungiyar tsaffin yan majalisun dokokin kasar ta shigar waɗanda ke buƙatar a soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukunci ya soke wanda babbar kotun tarayyar Najeriya ta bayar, wanda ya umarci hukumar zaɓe INEC ta kwace lasisin jam'iyyin. Tun da fara da yi, jam'iyyar ADC ce ta ɗaukar ƙara bayan da babbar kotun tarayyar ta yanke hukuncin cewa bata bi dokokin Najeriya ba wajen kafa kanta a matsayin jam'iyya, don haka ta umarci hukumar zaɓe ta kwace lasisinta. Bayan hukuncin da alƙalan kotun uku ƙarƙashin mai shari'a Abba Muhammad suka yanke, Abdulrashid Shehu Basharaɗa, hadimin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC, wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya bayyana cewa
3: kware da gaske wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi a yau hukunci ne wanda muka mutukan maraba da shi, duba da yadda za a ga cewa tunda aka yi wannan jami'a ta haɗaka ta ADC, hankalin wannan gwamnati na APC ya tashi, kuma ake ta amfani da hanyoyi na ganin cewa an rage wannan jami'a karsashi, musamman wajen yin yunkuri da amfani da kotu da shi shugaba Bola Tinubu yake yi ta ƙarƙashin ƙasa da wasu wato makarrabansa, wurin ganin cewa kware da gaske wannan jami'a ta ADC bata yi wani tasiri ko samu irin waɗannan nasarori ya kamata a ce suna wato ta samu ba. Abu ne wanda muke maraba da shi, kuma muke ƙara yabawa irin bangaren shari'a wasu daga cikin waɗannan alƙalai waɗanda suka tsaya da gaskiyarsu wurin tabbatar da ganin cewa wannan demokradiyya ta tsaya da kafarta.
0: Bisa dokokin Najeriya dai, masu korafi na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun koli, damar da lauyan ƙungiyar tsaffin yan majalisar Najeriya wato Yakubu AH Ruba ya ce har yanzu waɗanda yake karewa suna nazarin rahoton shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba.
4: Da farko dai manyi ƙara zuwa kotun tarayya ta Abuja, wanda kotu a ƙarshe ta ce lalle ƙarar mu ta yi daidai, kuma ta ba hukumar zaɓen umarni cewa ta soke lashin ɗin ADC da wasu jama'i guda hudu kuma. Amma saboda su ba su gamsu da hukuncin da kotun ƙasa ta yi ba, suka ɗauka ƙara, wanda kuma dama tsarin mulki ya ba su wannan damar, suka je kotun ɗaukar ƙara ta Abuja, wanda yau an yi hukunci an ce ƙararsu ɗaukar ƙararsu ta yi daidai. Su a ganin su alƙalan waɗannan cewa kotun ƙasa ta yi kuskure, saboda haka mu kuma mun ɗauki bayani a taƙaice na dalilin da suka bayar, kuma mun rubuta waɗanda muke wa aiki, muna jiran umarnin da za su ce mana.
5: Suwaye ake yi wa aikin a takaice?
4: Wannan kungiya ce ta tsofaffin yan majalisun Najeriya, wanda ta kunshi sanatoci, yan majalisun tarayya da makamantansu, wanda su ne suka yi dokokin nan, kuma suka ga cewa duk inda aka saba tsarin mulki suna da dama su je kotu don tafasara, kuma abin da ya kai su kotun kenan. Amma dai umarni ne muke jira ga su wanda muke wa aiki, ko mu je kotun sama ko kuma a'a, saboda haka muna jiran umarnin su.
0: To bai ga ADC, sauran jam'iyyun da ake takaddama a gaban kotu kan ingancin rijistar su sun hada da jam'iyyar Accord da Zenith Party da AA da kuma APP. To da haka ne kuma shirin dandalin siyasar zai leka jihar Kaduna a Najeriya, inda gwamna mai ci sanata Ubasani ya zaɓi Jerry Adams a matsayin wanda zai taya shi takarar zaben 2027 a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya kawo ƙarshen watannin da aka shafe ana cece kuce kan hasashen wanda gwamnan zai baiwa tikitin, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsarin takarar da makusantan gwamnan suka ci gadaye, kamar yadda barista Tahir Umar Tahir, Darakta Janar na ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Kaduna, ya bayyana.
6: A halin hakika tambayanka ta zo a kan kaba, kamar yadda kace sai aka ga yunwa gwamna ya tashi daga wancan tsarin inda ya gada na musulun tike da jihar Kaduna. Ya yi wannan ne duba da cewa shugabanci nan da yake gudanarwa shugabanci ne da kowa da kowa ke da haƙƙi, kowa da kowa ke da ruwa da tsaki a ciki, ba shugabanci ne na khilafa ba ko kuma shugabanci ne na addini khasa ba shugabanci ne na demokradiya da ya doro akan doran bayan kunnin tsarin mulki na kasa so a karkashin wannan shi yasa ya ga ya kamata ya dauko mataimakin shi daga wancan bangaren wanda ya san su ma suna da some reasonable number na population na mutane kuma yana kallon wani ne zai dauko wanda zai taya shi su yi wannan aikin su sauke nauyin da Allah ya dora musu ya zabo Jerry Adams domin shine shugaban hukumar kula da tara haraji na jihar Kaduna mutum ne gogagge a bangaren tattalin arziki yana da tabbacin cewa zai ba da gudunmawa wajen gudanar da jihar nan kuma zai zama kusan kowa da kowa ya gamsu da me ake yi wajen gudanarwa fatan mu shine Allah ta'ala ya sa sauran jihohin su yi koyi ya wajen ba kowa haƙƙin shi kamar yadda addini ya karantar
0: to tunda dai bangaren yan adawa a jihar ta Kaduna suka fara kan wannan mataki na gwamnatin nasu ciki kuwa har da Malam Abbas Jega guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta ADC
7: dama mun san cewa wannan musulun da aka ce za a yi ko aka yi ma mun san ƙarya ce ba abun da musulmi zai amfana da shi sakamakon idan ka dora tun daga sama ma da aka yi musulun din menene musulmi ya amfana da shi babu abin da ya shafi aikin haji ko wani abu ko ma me wani masallaci kaga an gina wanda ya shafi wannan musulun sannan kuma muna neman alfarma da gwamnatin Jos da gwamnatin Benue na farko dai Jos akwai musulmai to kaga ya kamata su ma su yi adalci su ji tsoron Allah gwamnati ne ya dauko musulmi mataimaki haka ita ma jihar Benue su ji tsoron Allah su ma su yi kokari su dauko mataimakin su musulmi kamar yanda ake Taraba gwamnati Kirista mataimakin sa musulmi to haga haka ake amma mai girma gwamnati yanda yayi haka ya daidai kuma abin da nake son ka gane dan jarida ita harkar siyasa abin da ake su ba matsala addini bane matsalan adalci
0: ko yaya masana siyasa ke kallon wannan lamari Dr. El Harun Muhammad ya bayyana wasu lamura da juyin siyasar ta Kaduna ke bayyanawa
8: zaben Jerry Adams da gwamnatin jihar Kaduna ya fito da abubuwa guda uku na farko ya fito da cewa lallai sabanin da ke tsakaninsa da wanda ya gada Nasiru Rubai sabani ne sosai tunda ya fita daga tsarinsa gaba daya na biyu ya ƙara fito da tasirin addini a siyasa a ƙasa gaba daya akwai tunani da ya tafi akan cewa matan shugaban ƙasa Remi Tinubu tana da tasiri wajen fitowa da shi wannan Jerry Adams din dama kuma takunshi gwamnati ya nuna haka tun zuwan sa karfin sa ya koma wajen kudancin jiha yana tafiya da su na uku ya ƙara fito da yanayi na kalubale cewa yan takarar da suka fito da taimaki musulmi akwai jama'a da suke da tunanin cewa haka ya kamata a yi saboda su yake da dalilin jaye a jiha kuma zai iya zama wani kalubale ga shi Ubasani
0: Dr. El Harun Muhammad kenan masanin siyasa a Najeriya da haka ne kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu da suka ce suna da ta cewa kan alwashin da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi na tabbatar da ganin cewa ƙuri'unsu ba su tafi a banza ba lamarin da ga alama ya sosawa 'yan Najeriya da dama inda yake musu kaikayi
9: wannan kalaman da ya fito ya shaci fadi ne kawai abin ne wanda dama dole zai idan ya kare martaba ofishin sa da kuma shi kankin kansa amma dama ba yarda za a yi shi ya fito ya ce ai in mun zaba za a kwace mana ka gane mulki ne saboda haka abu ne wanda zai fada dan ya kare kanshi an dade ana yin ruwa kasa na shan giwa in ji ba wai saboda haka mu zabe mun daina barami ba za mu ba wani zabe da za mu ba wanda za mu zaba in mun zaba ma ba a ba mun zaba an kwace mun kara zaba an kwace bari zan fito mi zabe abu ne wanda yana so ya dama ai shi bari fito dama ya nuna cewa zai za kwace mana in mun zaba ba amma ba abin da zai iya yaka idan an yi ne kwacewa rama da shi za a da kai ya kwace yau saboda haka yana kara martaba ofishin sa ne da kuma kankin kansa
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yusuf Ibrahim Umale daga jihar Kano Nigeria Wato wannan zance na Professor Joshua Amofitan shugaban INEC na Najeriya na cewa wato kwariyar kowane dan kasa za a kidaya ta ba ta tafi a banza ba wannan haƙƙi ce ta kowane dan kasa dama ta demokradiyya tabbas kuma wannan duk da ya samo asali ne daga matasa ko kuma yan Najeriya da suka cewa ba za su zabe ba duba da suna ganin ko sun yi zaben ma ba lallai a zaba su wanda suka zaba ba ko kuma su samu abin da suke so ba to dai amma a matsayin ka na dan Najeriya abin da ya kamata ka duba shine haƙƙinka ne kaje kai zabe ba lallai wanda ka zaba shi zai ci ba lallai wanda na zaba shi zai ci ba amma dai mun sauke haƙƙin mu na dan ƙasa cewa mun fita mun kada ƙuri'a saboda goban ƙasar da muke tunanin za ta yi kyau muddin ba mu tashi mun miƙe mun kada ƙuri'a mu ba shine kadai makamin da za mu iya amfani da shi to wannan shine ya kamata ƴan uwana ƴan Najeriya ni a matsayina na dan ƙasa ina bada shawaran a fita a kada ƙuri'a a fita a yi zabe insha Allah zaben mu ba zai tafi a banza ba
11: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh to mu dai gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin ƴan Najeriya wanda nake ganin kamar yanzu fita zabe a babban bata lokaci gaskiya ne saboda ana zargin shi kansa shugaban hukumar zaben daban can goyon bayan shugaban kasa yake shi sa mai dauko shi ya bashi kuma kungoyoyi dama suna ta korafi akan sa cewar ya dauki bangare na kamar na addini ko kabilanci so muna ganin kamar idan aka yi zaben nan zai fi fifita goyon bayan shugaban kasa akan rago dan adawa sannan shi kan shugaban kasar ya mayar da hankali wajen rusa dambiyan adawa da yan adawa gaba daya shi sa gaba daya an zarewa ɗan ƙasa karsashi a wajen fitayen zaɓe ni kaina ba lallai fitayen zaɓe ba gaskiya an da aka kuka kan wannan tsarin da aka tawo ba zan iya fitayen zaɓe ba ga kai wannan kwanta in bacci Allah ya ba mu sa'a
0: to madalla to yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka dan jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su tare da abokin aiki Nasir Sani
12: Kanura zamu fara ne da Ghana inda ministan shari'ar kasar Dominic Ayine ya sanar da matakin gwamnatin John Dramani Mahama na amincewa da shawarar ƙara wa'adin shugabancin kasar ta Ghana daga shekaru 4 zuwa 5 sai kuma rage yawan shekarun da ake buƙatar mai neman takarar shugabancin ƙasa ya kai daga 40 zuwa 35 dukkanin waɗannan sauye-sauyen da yana buƙatar gabatarwa a matsayin daftari a gaban zauren majalisar dokokin Ghana domin muhawara akai nan da watan Oktoba da ke tafi bayan amincewa da shi kuma sai a je ga mataki na gaba wato baiwa al'ummar kasar damar kada ƙuri'ar jin ra'ayi wanda ake sa ran zai gudana a shekara mai kamawa ta 2027 kafin soyin kundin tsarin mulkin na wa'adin shugaban ƙasa da kuma rage shekarun ƴan takara ya tabbata a Ghana ana buƙatar fitowar akalla kashi 40 cikin 100 na adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe sannan tilas sai kaso 75 cikin 100 daga cikin su sun kada ƙuri'ar amincewa da sauye-sauyen a jamhuriyar Benin kuma a ranar Alhamis da ta gabata aka rantsar da majalisar dattijan kasar tare da kaddamar da fara aikin ta a yayin bikin da ya gudana a zauren majalisar dokoki da ke Porto Novo babban birnin kasar ta Benin ko da yake sanatoci za su rika gudanar da zaman su ne a birnin Cotonou Idan za a iya tunawa dai a watan Nuwambar bara majalisar jamhuriyar Benin ta amince da samar da majalisar dattawar kasar mai membobi 25 waɗanda kuma za su kunshi tsaffin shugabannin kasar da kuma wasu da suka taɓa riƙe manyan mukamai a kasar A bayan yunkurin da ya gudana a ƙarƙashin tsohon shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya sha caccaka daga ɓangaren 'yan adawa musamman jam'iyyar Lay Democrat da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Boni Yayi wanda shi ma ke adawa da shirin sai dai daga bisani ya karɓi matsayin ɗan majalisar a sabon zauren dattijan ƙasar ta Benin matakin da ya ce ya ɗauka ne domin tabbatar da daidaiton tsarin demokuraɗiyyar su
0: to an gaida Nasiru Sani Masu sauraro na so matuƙa a ce na samu wani sako koda guda ɗaya ne daga Malam Bala to amma sai ya shaida min yayi balaguro abin da ya sa ni tunanin wataƙila ma ya bi abokin naku ne Michael Kudusin To da haka shirin dandalin siyasa na wannan makon ya kawo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai kuma komai ya kai mu A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI Nura Ado Suleiman ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
13: Madalla da fatan an ji daɗin wannan shiri tare da Nura Ado Suleiman sai kuma mu shakata.

0: mutuncin bil'adama da yakin kare dangi da kuma laifuka na yaki wadda kundin wato tsari na yarjejeniyar Geneva da aka fi sani da Geneva Conventions a Turanci wadda shi ake amfani da shi a yi shari'a da shi. A wannan kundin tsari na yarjejeniyar Geneva shi ne ya ƙayyade dokoki na yin yaki yadda ya kamata a yi yaki da kuma yadda bai kamata a yi ba. Idan aka ci zarafin mutane alal misali aka keta 'yancin ɗan adam aka kakkashe farar hula alal misali wannan laifi ne da za a hukunta kamar da yadda aka yi a ƙasar Rwanda. Bayan haka za a iya wato hukunta shugabannin ƙasashe masu ci a sammace su a ce su gurfana.
1: A nan waɗanne irin mutane ne a zahiri take da hurumin gurfanarwa a gabanta?
0: Za ta iya gurfanar da wanda ake kira a Turanci state actors da kuma non-state actors.
1: Ma'ana?
0: Wato dakaru na ƙasa kamar sojoji ko kuma jami'an tsaro. Sannan kuma za ta iya gurfanar da waɗanda ba dakaru ba ne amma 'yan bindiga ne kamar 'yan ta'adda ko kuma waɗanda aka yi musu da take irin waɗannan. Kar a manta shi yaƙi halal ne, an halatta yaƙi kuma wannan kundin wato yadda ake yaƙi ko dokokin yaƙi na Geneva Conventions ya ce ana halatta yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, tsakanin dakarun ƙasa da wata ƙasa. Saboda haka waɗanda ba dakaru ba ne wanda aka yi musu training saboda su kare ƙasarsu daga hare-hare da sauransu to an haranta musu.
1: Bari mu je wajen Sumaila Ahmadu, shin abin tambaya a nan shine dala'akari da hurumin wannan kotu da kuma wasu ka'idojin da ke tafiyar da ita, sannan kuma kowace ƙasa tana da irin nata dokokin na tafiyar da shari'a, anya akwai buƙatar kafa irin wannan kotu da sunan duniya?
2: Wannan kotu ta duniya ta wadda take shari'a bisa kan manya-manyan laifuka na duniya wato bisa turba da aka wata turba ce wadda take da mahimmanci musamman ɓangaren ƙasashenmu na Afirka. Saboda ai a wancan lokaci akwai tsoro a wuraren shugabannin da suka runkuta suka ta yi tunda an ce manyan laifuka kenan in baka shiga ba aikata shi za ka yi. Sannan na yi magana mahimmancinta mafi yawa shugabanninmu na ƙasashen Afirka sun fi tsoron wannan kotu a maimakon ma Allah da ya halicce su. To kaga yanzu yau an waye gari ana zarewa. To amma an samu kuskure kuma a wani lokaci cikin al'amari na wannan kotu, saboda akwai ƙasashen da suka riƙa sa hannu cikinta walau suna ciki ko bisa ciki ko kuma a aikata takardar sammaci bisa kan wani wanda ya aikata laifin na yaƙi kuma a ikama shi. Zan baka misali in ka ɗauki Netanyahu prime minister na Isra'ila, kaga ai ta sa takardar sammacin kama shi kuma yana ganin ƙasa kamar Jamus ina ga tana cikin kotun nan in dai bin yi kuskure ba. A wani lokaci prime minister na Jamus zai yi ce ya gayyato shi, sannan a wani lokaci a wannan cikin ƙasashenmu na Afirka akwai sammaci na kama Al-Bashir tsohon shugaban ƙasar Sudan a lokacin yana shugaban ƙasa ya je taro cikin Afirka ta kudu tana cikin wannan kotu ba ta kama shi ba. A yanzu dai zarewa da ake Allah ubangiji ya sa alheri ne saboda aikata manyan laifuka a mafi yawa a ƙasashenmu na Afirka musamman ɓangaren shugabanni wani abu ne wanda yake in ba abin da zai taka musu birki ko kuma ba wani abin da zai ba su tsoro to gaskiya abin yana so a mashi kallo na biyu.
1: To Honorable Muhammad Sani Zoro, mun yadda wannan kotun take kaddamar da bincikenta dangane da aikata laifukan yaƙi musamman idan ya shafi sojoji ko ƙungiyoyin 'yan tawaye da kuma na ta'addanci. To amma wani lokacin za a ga cewa hatta fararen hula musamman 'yan siyasa ba su tsira daga wannan kotu ba.
0: To shi ma wannan za a iya gurfanar da shi. Alal misali idan ɗan tawaye ne kaga bai kamata ya riƙe makami ba, kamata ya yi siyasa wanda zai shawo kan mutane bisa ra'ayinsa da manufofinsa amma dai ba ya riƙe makami ba. Amma a yaƙi, a dokokin yaƙi akwai azuzuwa na irin waɗannan mutanen. Alal misali a Lebanon

0: waɗanda ake kira mutanen Hezbollah, to su suna kiran kansu resistance, wato mutanen da suke kare kansu daga hare-hare ko kuma farmaki na sojojin Isra'ila. Saboda haka an faɗe su a yadda ya kamata a fahimce su a dokokin ƙasa da ƙasa. Bayan waɗannan, akwai wanda aka yi kamar a ƙasashen Afirka ta yamma ko yammacin Afirka wanda ake kiran su Liberation Movements. A wannan lokaci su suna yaƙi ne saboda su fitar da kansu daga ƙangin mallaka ta farar fata. Kaga waɗannan ma suna da abin nan ɗinsu, amma kuma wasu suke kiran su ‘yan ta’adda. Kamar a yanzu dai mutanen Falasɗinu, kaga ƙasashen Turai da kuma Amerika suna kiran ‘yan gwagwarmayar Falasɗinawa ‘yan ta’adda. Amma su ba ‘yan ta’adda ba ne suke kiran kansu, kuma akwai ƙasashen da suka ɗauke su cewa suna yaƙi ne saboda wato su ‘yanta kansu, masu neman ‘yanci ne. To duk waɗannan suna cikin wannan kundin yarjejeniyar ta Geneva.
1: Honorable Sani Zoro, shin waɗanne hanyoyi kotun ta ICC ke amfani da su don ƙaddamar da bincike da kuma shari'a akan waɗanda take zargi?
0: Da farko dai ita ba kotun farko ba ce, ba wadda ake kira the court of first instance ba ce. Sai alal misali, a ƙasar ku an gudanar da bincike, an ga cewa akwai laifuka wanda kai wanda wannan kotu za ta iya ku gurfana a gabanta kuma ta hukunta ka, to sai ta kai ƙara, shikenan sai a zo a kama ka a tafi da kai. Ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman kwamitin tsaro na wannan ƙasashen guda biyar, idan suka amince a kafa wata kotu ta musamman, kamar yadda aka yi wa Charles Taylor, kamar yadda aka ba da oda a yi wa Gaddafi, kamar yadda aka ba da oda a kama Al-Bashir na Sudan, to shikenan sai a ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wata kotun musamman saboda a gurfanar da wannan shugaban ƙasar ko kuma wannan ɗan ta'addar, shikenan sai a ɗauke ka a kai ka. Irin misalin kuma da za a bayar, kaga a Kenya wannan shugaban ƙasar na yanzu William Ruto, shi bayan an yi zaɓe, an yi kashe-kashe bayan zaɓen, an taɓa tura shi daga ƙasar Kenya ya je ya wanke kansa. A Uganda an kai mutane, alal misali ɗan ta'addan nan Joseph Kony, to Joseph Kony ina jin ko bara ne aka hukunta mataimakinsa. Kaga wannan ‘yan ta’adda ne waɗanda haka kawai wata rana suka bayyana, kamar yadda aka yi a arewa ta gabas ta Najeriya, mutane suka tashi da sunan Ubangiji suka fara yaƙi, suka yi ta yaƙi ne haka.
1: Shin Sumaila Amadu, bari mu ɗauki misali da Afirka. Hanya kuwa ba rashin tabbatar da adalci a ɓangaren shari'a shi ke taimakawa wajen ganin cewa lallai kotun dole ta sa ido kan Afirka, har ba wasu suke ganin cewa kamar ta fi mayar da hankali kan Afirka fiye da sauran sassan duniya.
2: To, a nan wurin za a yi aiki da hankali ne. Wato, shari'a cikin ƙasashenmu na Afirka fa, wato cin hanci da rashawa ya ma ƙasashenmu na Afirka katutu, na ɗaya kenan. Na biyu, an yi wani lokaci ya zamanto shugabanni su suke karkata, su suke juya akalai shari'a lokacin da suke so. A nan mukan kanmu ƙasar mu ai, akwai lokacin da kotu suka tambayi cewa suna da buƙatar wasu ministrori kusan guda biyu. To kaga ai ba su je suka gurfana gaban shari'a ba ma. Ban mana mancewa shi kan shi wani tsohon shugaban ƙasa wanda aka maju mulki, ana a wani lokaci ai kotu ta nemi cewa tana son ya je mata bayani. To a ƙarshe ma wasu maganganu suka rika hutawa wanda ba su da daɗi tsakaninsu da su da wasu shari'ai. To kaga anan wurin wani abu ne wanda yake shari'a a ƙasashenmu na Afirka, kai dai a dama yadda aka sha. Fatan da za mu yi, Allah Ubangiji ya kawo wani lokaci, wani sauyi wanda zai zamanto kowa bai fi ƙarfin doka ba. Idan aka samu ƙasa tana mutunta dokarta, shari'a tana tahiya, to na tabbata maka za a samu zaman lafiya da ci gaba.
1: To wani abu a game da wannan kotu shine yadda take bincike da kuma fitar da sammacin kama mutane ko kuma shugabanni daga ƙasashe, hatta waɗanda ba su rataba hannu a game da yarda da ita ba. Honorable Muhammad Sani Zoro, aina ta samu wannan hurumi ita kotun?
0: Yadda aka kwana a ragaya, ba wai sai ka ce ka amince da kotun ba ko ba ka amince da kotu ba. Kasar Isra'ila da farkon farko ta nuna ta yadda da wannan kotu sai ta janye. Amerika ba ta yi ratifayin ba, Rasha ba ta yi ratifayin ba, da China daga cikin waɗannan ƙasashen manya-man gunde guda biyar da ya gudanar da ‘yan kwamitin tsaro na Majalisar Duniya su guda uku man ba su tabbatar da wannan ba a majalisunsu. To, amma duk da haka, a yanzu haka akwai sammaci a kan Netanyahu na Isra’ila da Putin. Amma abin da zai faru saboda siyasar da ake amfani da ita, ba za a iya gurfanar da Putin ba, domin ƙasarsa ta Rasha tana da wato ‘yancin ta zauna a kujerar naki. Idan ta zauna a wannan kujerar naki ɗin, to ba za a iya hukunta shi ba.
1: Eto, amma sammacinsa ana iya cewa yana aiki saboda ya yi yunkurin zuwa wata shekara ƙasar Afirka ta Kudu domin halartar wani taro, amma ya gaza halartar taron saboda ana ganin cewa idan ya je Afirka ta Kudu a matsayinta na ƙasa memba a wannan kotu, dole ta kama wannan shugaban.
0: Ba dole ba ne. A yanzu haka Netanyahu ya kai ziyara Amerika, kuma ba za a kama shi.
1: Amma Amerika ita ba ta sanya hannu kan gwanzuwar kotun ma gaba ɗaya ba saɓanin Afirka ta Kudu.
0: Ai, Afirka ta Kudu ta fita, akwai lokacin da Afirka ta Kudu da ita da Gambia su ne ƙasashen farko ma da suka nuna alamar suna so su fita kafin Burundi ta fita, sai suka dawo. Sannan kuma ƙasar Afirka ta Kudu da Gambia daga ƙarshe su ne ma suka ci gajiyar wato abin nan zama members na wannan kotu, tunda kaga ita Afirka ta Kudu ta kai ƙarin Isra'ila kuma har ta samu galaba, har ma amma ta kama Netanyahu.
1: Yayin da ita kuma Gambia
0: aka naɗa ‘yarta Bensouda a matsayin chief prosecutor, wato babbar mai gabatar da ƙara.
1: A game da yadda wannan kotu ke iya kaddamar da bincike kan waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka, akwai waɗanda ke cewa kotun ba ta da cikakken ‘yanci, ma’ana dai kamar wasu ƙasashe ne ke sarrafa ta don cimma muradunsu. Ban san ko Sumaila Ahmadu ya yarda da wannan ikirari ba.
2: Eto, nan wurin kuma akwai ana iya gwada hujja, kamar na gaya ma wasu ƙasashe in ka ɗauka ita kotun akwai wata mata aiwar da to ai kaga ta yi hudo wadda ta sanarwa cewar a lokacin da aka kai Bagabo, Ronan Bagabo shugaban Cote d'Ivoire, ya ga an tsare shi a wannan kotu, ina gani ya kwararu kusan shekara goma, a ƙarshe sai aka wanke shi da cewar a yana nena yawa a Ivory Coast ko ƙasar Cote d'Ivoire. To ita wannan mata ta yi wani furici na cewar an tilasa mata ne, wata ƙasa ta tilasa mata cewar sai an dakatar sai an tsaye da Bagabo. To kaga wannan shi kan shi wata hujja ce wadda a gaskiya fi sabilillahi ita kanta kotun tana son a mata kyakkyawan tsari ta yadda za a yi aiki, kuma kowa zai amince da ita, kuma ya kasance a babu wata ƙasa wadda ta hiwata ko babu wata ƙasa wadda take iya juya ta.
1: Honorable, muna magana da kai daidai lokacin da ƙasashen Afirka da guda-guda suke cewa suna ficewa daga kotun. Ka ambaci Burundi, bari in ƙara ma da Burkina Faso da Mali da Niger da kuma Chad a baya-bayan nan. A ganinka shin dalilan da suke gabatarwa waɗannan ƙasashe kuma su gamsarwa ne?
0: Da farko dai, ƙasashen Afirka guda 33 ne a farko suka ce sun yarda da wannan kuma suka karɓi wannan kotu. Su ne mafi yawa a kowace nahiya ta duniya. Na biyu, guda biyar ɗinnan kamar yadda ka faɗa, ko dai sun fice ko sun ba da takarda ta notice ta ficewa. Wato abin da yake faruwa ba zagon ƙasa ne nake gani kaɗai ake yi wa ita wannan babbar kotu ba, a zagon sama ne. Domin shi zagon ƙasa idan a gini ne, shi zagon daga ƙasa yake maƙarƙashiya. To wannan kowar da kamar ƙasar Chad ta fito ta ce Amerika ce ma ta bata oda, to kaga daga sama ne, zagon sama ne. To kaga maimakon a ce zagon ƙasa ko maƙarƙashiya, to musamman ya ce idan akwai wata kalma irin wannan. Saboda haka gaskiya ne cewa an fi hukunta mutane da suka fito daga Afirka, amma saboda mutanen Afirka ko ƙasashensu su suka fi yawa 33.
1: To akwai masu ganin cewa shugaban Amurka Donald Trump ne ke neman ganin bayan wannan kotu. saboda haka bari kasashe waɗanda suke da wata dalilai su yi amfani da wannan dama domin janya daga gareta. Sumail Ahmadu, me zaka ce game da haka?
2: To, idan ka kawo magana shugaban America Trump, shi ya koma yadda ka san kuli-kuli ba a ma san gaban shi ba, ko ba a san me yake so, ko ba a san me ya tunkara. Ita America ba ta cikin wannan kotu, amma kuma wanda take da ganin a'a tana yana da mahimmanci a gareta a yanzu zaman da ake babu yarda wannan kotun ta tsare shi. Kuma kaga a zuwan shi in ka kalli abubuwa masu mahimmanci daban-daban-daban wanda ya karu dani a cikin su, to kaga shi kanshi wani abu ne wanda yake da ba da tsoro. Shugabanni irin su Allah sa so dai za a irin su a cikin wannan duniya ta mu.
1: Ana gosu na ganin cewa shugaban Amurka da kansa na yanzu Donald Trump yana sa kafar wando daya da wanzuwar kotun yana neman ganin bayanta. Ko akwai wani mai kamala da ke tabbatar da hakan?
0: Wato ba wai ita kaɗai ba, hukumomi da dama na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban ƙasar Amurka yana musu zagon sama ta hanyar ƙin ba su kuɗaɗe, domin Amurka ita ce tafi baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumominta tallafi na kuɗaɗe da ma'aikatu da sauransu. To, abin da yake faruwa, akwai tsoro cewa anya ba so ake gaba ɗaya a rufe wannan kotu ba, ba za ta daina aikinta ba ne, ko kuma a ce a rufe ta, sai dai kawai mutanen da za ta ke hukuntawa su ragu. Ai, an yi ta ne da kyakkyawan nufi, amma kuma kowanne irin abu akwai ƙalubale da ake da shi. To, kaga wannan za su ce ko ba komai tana da amfani, wato ba magyallami ba ce, a'a, ko ba komai tauna tsakuwa ce ayata tsoro.
1: To, bayan sun shinge daga kotun, me ya kamata waɗannan ƙasashe musamman na Afirka su yi don ƙara inganta ɓangaren shari'a na cikin gida? Wannan tambaya ce gare ka, Sumaila Ahmadu.
2: Hange da na yi a nan wurin nan ma akwai abu wanda yake ya kamata hankalin al'umma ya komo a kai, in ya kali yadda tsarin shari'anmu yake. In mutum yana da ƙarfi ko bai da gaskiya, shi ne mai gaskiya. Idan mutum yana da alaka ko da mai mulki, mafi yawa an sha yin haka. To, a gaskiya fi sabilillahi, kwatan da zan yi, Allah Ubangiji ya sa wannan huta da aka yi an huta ne da wata munhawar take da mahimmanci, kuma a dawo a gyara shari'o'inmu na cikin gida ya zama to kawai wanda yake ƙarfin doka. Shi zai kawo zaman lahiya da kuma bunƙasa tattalin arziki, da kuma cewar a'a, kowane ɗan ƙasa yana da mutunci, kuma yana da haƙƙi, kuma yana da inda zai je a kare mishi haƙƙin shi.
1: To, masu sauraron sashen na Hausa na Radio France International RFI duka-duka a nan shirin na yau ya kawo ƙarshe. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu, inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin Honorable Muhammadu Sani Zoro, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridu a Najeriya NUJ, kuma tsohon ɗan majalisar wakilai a tarayya ta Najeriya. Sai Sumaila Ahmadu, mai fafutuka a jamhuriyar Niger. Sai kuma Ibrahim Tukur Kefi. Ni Abdulkarim Ibrahim shi kanke cewa da ku a huta lafiya.
3: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, da fatan an ji daɗin wannan shirin. Farm shakatar wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin zuwa masana'antar Kannywood ta fina-finan Hausa inda zamu duba yadda sakonnin da ake cusawa cikin fina-finai ke kaiwa ga ƴan kallo ta hanyoyi masu kyau ko kuma akasin haka. Ga Hawwa Kabir da wannan labari ta cikin wannan rahoto nata.
1: Madalla kamar yadda muka saba leka masana'antar film ta Kannywood to wannan makon dai mun kalli yadda sakon fina-finai ke kaiwa ɗan kallo musamman dai film din Badiya da ya maye gurbin film din Kaddara shin sakonni na kaiwa kuma akan samu irin waɗannan sakonni da ake sawa a fina-finai a Bahaushiyar al'ada musamman wannan sako na zahiri da ɗan kallo ke ci gaba da tattaunawa akai Dr. Abubakar Sarki na fannin koyar da wasan kwaikwayo a sashen harsuna da al'adun Afirka dake Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria Ya yi bayani a kai bayan ya kalli batun a mahangar ilimi. Amma kafin nan dakta, me ka gano har ila yau ya sa masana'antar film ta Kannywood ta mai da hankulanta baki daya akan fina-finai masu dogon zango?
2: Wato, fina-finai masu dogon zango fina-finai ne da nake ganin ƙara ji a kansu ne saboda waɗansu muhimman dalilai musamman guda ɗaya ba iya satin su. Ƙananan fina-finai kana iya yin film ɗinka kafin ka kai kasuwa wajen review wani ya sace ya kai kasuwa. Amma fina-finai masu dogon zango gaskiya ba sa satuwa. Shesa mafi yawan masu yin fina-finai suka ga nan ne arziki yake nan ne suke da kwanciyar hankali cewa ba za mu saka suka rage a ciki sannan kuma hanya ce da mutum zai tamkale da labari kwaya daya a yi ta maimai tashi a yi ta karin kananan abubuwa har a kai karshen sa shesa sau da yawa ma ne har yanzu ban ga wani film da aka ce an kai karshen shi ne dogon zango in ma akwai gaskiya ba su wuce gurin kullun karawa ake yin kudu gidan ba da masu yanzu kullun yin sake yanzu an gama season 2 za a ci gaba dubi labari na duk da cewa an canza salon labarin amma dai shine dai labarin kuma sunan sa kenan so wannan shine dalili kan
1: amma kamar Kaddara din da aka yi akan rufe babin shi kana ganin cewa shi
2: kamar Kaddara na kalli Kaddara tun daga lokacin da ka fara harkar kare shi watakila ba na ta nan da ma ya kamata ya wuce inda ya tsaya tun da magana ne akan rayuwar mace guda ɗaya da irin matsalolin ta fuskanta harkar aure in aka ce kuma an wuce na wajen to sai labarin ya canza siga kuma
1: a ce idan aka yi irin wannan fina-finan sai ka ga ƴan kallo suna muhawara a tsakaninsu musamman a yanar gizo sai suna nuna cewa da ma a ƙara ɗauko Kaddarar wata a ƙara ba da labari
2: to me zai sa ya zama to a dinga mai Kaddaran aure auren nan ko muna so ko ba ma so addini ya kawo mana shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na karanta mutane da yawa suna tambayan wai shi me wannan film me yake so ya nuna shin kar ai aure kar in mutum tai aure ta dinga fuskantar matsaloli kenan me zai sa ba zai in ma zai sai ya nuna kuma yadda wata ita kuma ta fuskanci Kaddara mai kyau domin ai Kaddara iri ne akwai kyakkyawan Kaddara akwai mummunan Kaddara amma aka nuna mummunan Kaddara to sakon da ake gwada mana gaskiya ba sakon arziki bane cewa akwai dai matsaloli a wurin da gaskiya ne akwai matsala a wurin amma ba dai kamar yadda ya kamata a ce ana nuna a cikin film da kuma nuna mutum ɗaya dinga fuskantar abu ɗaya ba gaskiya abu ne mai wuya
1: akwai film ɗin da bayan an gama haska Kaddara ake haska yanzu na Badiya wanda ya ɗau hankula zaka ga mutum sama da ɗari kaza suna magana akai saboda kawai yanayin salon da film din ya dauko mace ce ta kama mijinta da wata amma kuma sai ta yi shiru tana neman ma ta kyautata ma wancan ta abin ake ganin kamar
2: sai ta mata kai mata gidanta
1: to an ce kuma anya kuwa zai faru a Bahaushiyar al'ada
2: to Hausawa mutane ne da suke shi na yadda amma kuma idan mace na son namiji kuma tana son ya samu kyakkyawan karshe wallahi tana iya abinda wannan party washa ta yi domin idan ta tona mishi asiri ta tona makanta asiri domin
1: gazura
2: tsakanin su duk inda aka ce ai baban wancan shine kaza to ina ganin da tayi haka sai ta ce miki shi ta ce miki zuri'arta kuma ta ce miki kanta yana iya faruwa dan ko anan jami'a na san irin wannan ya faru mace ta kama namiji da matar da wata mata a cikin ofishin shi amma kuma ta rufa
1: to kenan da kuke cewa idan za a kalli wasan kwaikwayo a mahangar ilimi akwai ilimantarwa kuma akwai abin da mutum zai iya kalla da aiki da shi da gaske ne
2: na kwari da gaske yanzu in kin manta an yi kusan irin wannan a cikin fina-finai lokacin da aka yi fim din Wasila shekarun baya can da suka wuce ai na ce Jamilu ya shigo ya sami wasu wasila da kortuwa nake
3: shi
2: dake mai ya sa hannu ne kai doki mabudin motar sa dama abin da ya kawo mishi daukakin ya fita ba mu ga ya kore ta ba ba mu ga mutuncin mutunci ba kuma ita mata asiri ba kuma duk da su ba ba haihuwa masa kanin su tun asirin aka mutun lokaci ne ka fata mai suna ka kyale shi idan mai shiriwa ne Allah shirya shi idan ba mai shiriwa bane kai dai baka taimaka wajen tun asirin sa ba wata rana sai asirin sa ya tulu
1: har yanzu dai al'adar na nan ta tattaunawa akan fina-finan da ake saki a kowane mako a kafafen sada zumunta
3: Rukayya gareki.

fitaccen jaruman fina-finan Telugu wato Junior NTR ya zama sabon jaruman da ya fuskanci matsalar rashin lafiya a masana'antar Tollywood bayan ya samu rauni a kafadarsa kuma har yanzu yana ci gaba da samun kulawar likitoci bayan da suka bashi shawarar ya huta na tsawon makonni 6 zuwa 8 jaruman na ci gaba da aikin daukar film din Dragon sai dai ba a tabbatar ko ya samu raunin ne a wajen daukar film din ko a wani guri na daban ba a farkon shekarar nan shi ma fitaccen jarumi Chiran GV yayi tiyatar kafada domin gyara wata matsala da ta dade tana damun sa bayan tiyatar jarumin ya tabbatar wa magoya bayan sa cewa yana murmurewa cikin koshin lafiya to haka abin yake ga dan uwan sa kuma jarumi Pavan Kalyan wanda shi ma ya gamu da rauni da ta kai ga yi masa tiyata a kafadarsa ta dama yayin da ake sa ran zai sake yin tiyata a kafadarsa ta hagu cikin watanni 2 masu zuwa

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar Jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da takatsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to amma ruwan duka in ka nura ba na damuna bane, duka ruwa ne na ginariya haka ayinan. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a je a shibka, to a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa, kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shi ne na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shi ne a gaskiya sai an yi aiki da iri wannan na zamani, saboda shi ne yake jimirin shibka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na hutun harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane yanzu ai ka ga dukkan iri wannan wanda yake na gaugawa, wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inaran. To duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi, yana can yana hannunsu suna jiran lokaci ya yi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin sai a yi bani, tunda ka ga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare, in ka ɗauki su wake ɗan hajiya wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗiya ka fara abin. To duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki, kuma a bisa wannan ne aka yi wannan kwamai, kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin nan. Da saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel, inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi, ko da yake duk duniya ana kuka da wannan, amma dai mu ya yi shahonmu saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Na shahi gonakai da dama, surtu wannan bangare na tsakiya. Abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi, ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abin nan daga abin daga tsamiyar iyaka, abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa. Amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izuwet Turasan Sankan kenan, daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duka duk ba a yi shibka ba, ana nan ana jira ne.
4: Mutane hatsinsu a ƙwarya har yanzu?
3: Hatsinsu a ƙwarya suna jira abin da ke. Amma kuma duk da wannan ba a makara ba, saboda in ruwan ya fara na damanai, kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau, to baka za damuwa. Insha Allah damana ta katata.
2: Muhallinka rayuwarka.

0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi. Inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki.
1: Gaskiya bana sai dai ma Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zaton shi ba. Tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi. Sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana nan ba ruwa ba shikenan ba ta yi to sai dai ka saki wata. Ki ne gaskiya wannan shi muke fama da shi alhamdulillah dai zama Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zoto. Gaskiya ne ya sallu da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sare mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati ba ruwa ba shikenan. Sautu munan kasar mutan magana kasa ce mai kwari in aka yi ruwa aka yi kwana biyu uku ba yi ba tunda akwai wanda bai ya nuna ba lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne aka yi kwana daya biyu ku hazati ba yi ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kuma baka yi tani iri ba kai kai kishi uku in ka tani irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole in dai za ka yi noma a nan sai ka tani kishi ya kai kishi uku inda ka gani dai wannan nayi sukumi ya kai nawa a gona ta da kai sukumi uku da nayi. Amma yanzu kama sai na saki hankalin bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dogar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wanda muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillah ya biyan bukata ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da wake su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan kaidan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa gaskiya ba su jimin wala hatsi da mashi mai jimin wala wannan ko kwana yana iya hafi da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa gaskiya sai da ruwa su shi sa kenan dama yanzu dai munan manoma na jihar da magaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ci gutiya gumba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alhamdulillah yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi Ibrahim gujiya shi ta talimi babban wuri ne ya tada shi ma amma gurshin karamcin ruwan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai azara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abin da Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangi mai dokan shi tunda shi ne mai to kaga dole kan gani kuma ka ki ka kawkun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
2: hallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimcin sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna. Lawan Adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
3: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na damagaran cikin kominikin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai da muna tamu tana da matsala saboda a yanzu aka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasaci tunda a yanzu aka akwai sauran shuka a yanzu aka yawan aka yi ruwa akwai wanda za su yi shuka to babban matsalar mu a gari mu yanzu abinda muke gani duka ba nan bane ba matsala saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullum masana suna nuna mana cewar akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mi mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka ga kasan magariya mata mai deja damuna su ta yi nisa in ka dauka nan jikin murya su ma damuna ta yi nisa mi mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin kominikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi ya kuni dan guri kaman nan wajen bridge kaman nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho da muna ci amma dan guri ne dan kadan to bayan shi kuma wuraren namu kamar hoge ne yau in aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da ta kai kwana hudu to har yau kawai wannan shuka ba ta fitowa inda kake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka haka ne ne yake a wannan ruwan ne shekaran jiya wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba saki wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shukar gujiyar akwai ta a yanzu haka
4: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
3: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani menene irin na zamani shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi na farko akwai ashkafe na biyu akwai zatif na uku akwai shakti to amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne saboda fisabilillahi dan wannan me ake ce mishi shakti in mutun ya baka kai ya shibka ya huto in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so shi kananan karayiki to muna nuna musu cewar ga irin da ya kamata a shibka bayan shi akwai wake babban matsalan ma wake ne na biyun shi dawa kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilillahi har yanzu mutanen mu na karkara ba su amince mata ba sun yi ganiya da wannan mota dai wanda aka sani mota dai ta asali bayan da babbadiya ta tahi wanda ta biyo ban babbadiya ita kade ce wanda mutane suka yi ba ta muhimmanci to a cikin tahiyar da ake kuma a yanzu abinda muke kwatanta musu dole sai an komo wannan fannin sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishruwa kuma yana da saurin yi to menene yan matsalar da ake samu ta su manoma yau da an yi ruwa rad da aka yi ruwa na horko sai ka ce ka dauko ashkafe ka shibka shi kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba daya bane ba sai ka shibka shi kahin wa'incan su yi shi da ya ja yayi wasu tsuntsaye wasu mutane duka bisan shi ne za a yi ca amma duk da haka nan dangance da yannan canjin yanayin dole muke jan hankalin su kenan ga yanda ya kamata su yi kuma shukar muna jan hankalin su yau taki ba sai ka gama gonarka ba ka baza ka gama gonarka a kowane hatsi kowane abun ga kamai ganaka wanda ake ce mishi microdose dan takin ka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare kenan ana zuba taki ana zuba hatsi ana zuba taki ana zuba hatsi sai ka gani tamkar ka gama gonar da taki ne to amma duk da haka nan har yanzu da sauratun da fisabilillahi mutanen mu an kaga san sai taki in kaga san sai taki ko a guja ne zasu sashi shine babban matsala
4: to an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara ta su rika tanar da iri diyawa ba saboda wanda ya sungumi 1 2 3 watakila har abincin gidan shi ya gama ya
3: sai to lalle wannan haka nan ne tunda yanzu zancan kaga yanzu abin da ya shakin nan irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne in dai kurin sai ka ga mutun ya je shago in dai hatsi ya ga ba na Najeriya bane bakin nan kawai in ma wani ne kashi zai shuka sai dai in ya huto kuma ya ganin bayan da yake san shi bane amma kullun jin hankalin da muke musu kenan ya kamata a san lokacin shuka kuma mafi yawa abinda muka yi matsawa kawai da muna da ta dan jinkirta kurin kowa binne yake shi kuma binne ba kowanne bane ba ake cin maguri yake kaiwa yanda ake so kenan yake binne ka bata irin ka an yi ruwa bai isa ba shuka hatsi ya fara tsunkowa kenan ya lalace dan abinda ka rage har yau ka dawo ka kai ka shuka shi halu ruwan bai isa ba halu ya lalace kenan yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutun ya ga dama kawai shine yake shuka amma duk da haka nan muna jin hankalin su tun daga iri nan gashi nan akai ma yana nan gashi nan kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shine mafi sauki a cikin tahiyar amma sai ka ji mutun yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa shi kuma iri bai da tsada bismillah
0: muhallinka rayuwarka sai dai ba duka aka zama daya ba a yayin da waɗansu manoman ke jaje wasu kuma handala suke yi irin su Jazuli na Madina da yace sun dade ba su samu damuna kamar ta yanzu ba domin wannan damunan ta musu kyau a wajen su
5: to gaskiya mu ma bangaren namu akwai fari to amma da yake mu bangaren mu kamar kyasa ne wanda ake taji gawa ne wurin rere ne to mu ban fuskanci matsalar mutuwar amfani ba mu wannan dan dagawar da aka yi mu a wajen mu gaskiya alhamdulillahi mu yanzu a wajen mu in ka je da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana 10 kawai mu mai me zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya launi mutum da dama mu rere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara 10 banga ba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi ta sata to in ka sa kwano 10 sai kwano 5 ya huta kwano 5 ya lime kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in ka je kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema lokacin da aka yi noma kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma wa'anda basu kare ba gaskiya yan kadan ne basu da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin inkon Allah nan da kwana 10 zuwa sati 2 kawai a koma mai mai
2: halinka rayuwarka
0: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
6: Lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sa mai huska. Kamar kin da gwamnati take da kuma kokarin da gwamnati take yi, yanan duka na a shawo hankalin manoma ne. A komo busa kan noma ba da rani kadai bai zaman ba da dama da kadai bai zaman to har rani ma ana yi. Kun gani in ka lega kamar kasar Burkina na gani bara su hasson har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai halin da zamu dabara za a yi zaman to ruwan ana samun shi isasshe yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da kin san ba dai alhamdulillah manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aikin ranar kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garake wanda yake sai ga tawarkalla kan su logokin wannan kan su masara kan su ransu kan su wata kankana da sauransu duk abubuwa wanda yake zasu amfani suke da amfani wanda ke gasunan za a noma su kuma ana noma to kina abin da musaura ya zamanto mu sabu ruwa isassu wanda ke zasu samu damar da ranin shi kansa hatsin da dawa ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka nan kin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an ci mai na menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa da lura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na ci gaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene don wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da gurare isassu inda ke zama noma abin da yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada haka su duniya ma in Allah ya rabu da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ayin ubangiji Allah
2: halinka rayuwarka
0: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
7: muhallinka rayuwarka
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan duba yanayin ayyukan manoman kasar jamhuriyar Nijar a farkon lokacin da suka fara aikin noma. Manoman dai sun fara ne da takatsantsan saboda tsallatsallar saukar ruwan shukar da suke fuskanta da kuma yadda ake samun dogon lokaci kafin saukar wani ruwan bayan saukar na farko. Abin da ke sanya shukar da suka yi ya mutu a dan wani lokaci.
2: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kusan dai irin bayanan da masana yanayi suka yi ke tabbata a tafiyar damunar bana, inda suka ce a farkon damunar za a samu fari ko rashin ruwa ko ma dogon lokaci idan an yi ruwan kafin sake wani. Irin wannan yanayi ne ya fara tsorata manoma ganin yadda a wasu sassan kasar shukar ma ta kasa zama, domin an yi ruwan manoma sun riga sun yi shukar har ta fito ta bushe ba ƙara yin wani ruwan ba. Alhaji Lawali Hamma, shugaban kungiyar gayyar manoma ta da Magaram, ya faɗa mana yadda suke fama a bana.
3: Gaskiya abin da ya dan dame mu kenan wannan bayanin da ka kawo. An fara ruwa tun to, amma ruwan duka mun ka nura ba na damuna bane, duka ruwa ne na ginnariya haka ayinan. To kuma mutane daga an ga ruwan sai a ji a shibka, to a shibka da sauransu masu shibka iri kamar su wani hatsi duka yana hutawa, kuma jiwa-jiwa an samu yayyawa duka yana tahiya. To amma a gaskiya ba shi bane matsale. Babban matsale shine na yanda ita damanai za ta dimke. Ita ko yanda za ta dimke shine a gaskiya sai an yi aiki da iri, iri wannan na zamani, saboda shine yake jimirin shibka wannan da za a yi. Ana ga kamar daga baya aka yi ta, amma kuma sai ka ga ta zo har ta riga yi na hutun harkon ne na. To a bisan shi ne mutane da dama wanda suka gane. Yanzu ai ka ga dukka iri wannan wanda yake na gaugawa, wanda ya zamanto gwamnati ta sa aka yi bincike daga Ikirizat zuwa Inran, to duka gaba ɗaya wanda suka gane da gaugawa duk sun zo duk sun siye shi. Yana ce yana hannun su suna jiran lokaci yayi su shibka. To daga ka shibka kurum a gaskiya a ɗan lokacin zai yi bani, tunda ka ga yanzu ka ɗauki muna da kamar hatsi su shakti wanda ya zamanto kwana 65 ya ƙare. In ka ɗauki su wake ɗan hajja wanda yake tun daga kwana 45 ya fara maɗiya ka fara abin nan. To duk irin waɗannan su ne lalle ya yi dacewa a ciki, kuma a bisa wannan ne aka yi wannan kwamai. Kuma ake so lalle kai mutane su gane bisa kan wannan abin nan, saboda a cikin yankinmu da ake cewa na Sahel, inda ya zamanto akwai sauye-sauyen yanayi, ko da yake duk duniya ana kuka da wannan, amma dai mu ya yi shahuwanmu, saboda mu muke samun irin wannan harakoki na karamcin ruwa ko na jinkirin ruwa. Na shahi gonakai da dama, surtu wannan bangare na tsakiya. Abin da ya shahi bangaren gusum wannan ba laihi, ko da shekaran jiya wannan hadarin ya yi ruwa an samu abin nan daga tsamiyar iyaka, abin da ya tahi tuka gusum na an samu wannan ke ruwa. Amma abin da ya shahi wannan tsakiye wanda za a iya cewa kamar Izoet Durasan Sankan kenan, daga nan in ka halba ina tsammani hattawa duka duk ba a yi shibka ba, ana jira ne.
4: Mutane hatsinsu a ƙwarya
3: suna jira abin nan ke. Amma kuma duk da wannan ba a makara ba, saboda in ruwan ya fara na damanai, kuma musamman ka riki iri wanda yake mai kyau, to baka za damuwa. Insha Allah damana ta kata ta yi.
2: Muhallinka, rayuwarka.
0: Manoman da ke wurare masu tsauri sun ce suna ji a jikinsu a game da wannan shuka da suke yi, inda Abdu Seven ya ce abun fa babu sauki,
5: gaskiya bana sai dai mu Allah godiya saboda alhamdulillah wannan shekara ta bana kwarai ta zo mun da canji wanda ke ba mu zaton shi ba tunda game da shekaru guda biyu suka wuce mun ga canji ne ya zo yanzu gashi Allah da ikon shi ya canza yanayin shi sautu masu wuri mai laka in kai shibka in ta danna kinan kwana na bai ruwa ba shikenan ba ta yi to sai dai ka saki wata kine gaskiya wannan shi muke fama da shi alhamdulillah dai zama Allah godiya amma gaskiya kwarai bana akwai karancin ruwa sosai sosai fiye da wanda ke zoto gaskiya ne ya sale da mu kwarai sosai amma dai kwarai da mana ta bana mun sale mata kwarai tunda gaskiya kai shibka in aka yi sati bai ruwa ba shikenan sautu munan kasar mutan maganan kasa ce mai kwari in akai ruwa akai kwana biyu uku ba yi ba tunda akwai wanda bayanin ba a lokacin nan to balle aka ce ruwan farko ne akai kwana daya biyu ku hazati ba yi ruwa ba kaga ai ba zancan shi buka kuma sai an saki kun ba kai tani iri ba kai kai kishi uku in ka tani irin ka kishi daya to gaskiya ka kun ciki tunda dole inda za ka noma a nan sai ka tani kishi ya kai kishi uku inda ka gani dai wannan nayi shi kun ya kai nawa a gona ta da kai shi gumi uku da nayi amma yanzu kamar sai na saki hankalin bai ta ni irin kirki ba kaga abin baiwa irin nan wanda yake yanzu na zamanin na kwarai muna ganin samun sabani gare shi baske in ka bashi dogar da shi kinan gaskiya sai ka taya karshen nan a gani akwai miskila amma irin wanda muka sama na galgajin nan gaskiya iri ne wannan alhamdulillah ya biyan bukata ka san dama ita shi hawatsi shi mai jin wahala amma da dawa da waki su da masu jin wahala in dai zahiya ko ana iska wannan ka'idan sai ka saki su ko kasa iri wanda bai da jimi shi wake da dawa kaske ba su jimi wala hatsi da mashi mai jimi wala wannan ko kwano yana iya har fiye da 40 hatsi ne ba ruwa amma wake da dawa kaske sai da ruwa su shi sa kenan dama yanzu dai mu nan manoma na jihar da magaran kenan dama nan gaba in dai mutum zai take zai shibka to ya dadin iri ne kirki to da kasan gona ka ba ta ce gujiya ba ta wuce ka ci gutiya gomba ko 20 to in aka zo ka tarin wannan aka zo ka zo aka ruwa ka danna ta kasa akai kwana ka bai ruwa kaga shikenan ta lemi yanzu ka gani alhamdulillah yanzu naje gona da marice na to wani hayya mata da wurin nashi ya danna gujiya wallahi ibrahim kun shi ta talimi babban wuri ne ya tada shi ma amma rashin karamci ruwan nan wallahi wannan wurin gaskiya sai dai a tsara wannan mutan to ka san shi manomi bai da hakuri kuma al'amarin ka san Allah ne baka in kai baki akai ruwa baka ruwa ba baka san abinda Allah zai ba sai ta yi kai ayi ruwan kai shibka kuma ba shi kuna ubangi mai dokan shi tunda shi ne mai yi to kaga dole kan gani kuma ka kika ka kun ciki dole ne ka san dan adam bai da hakuri haka ne kawai
1: muhallinka rayuwarka
0: ganin irin halin da manoma ke shiga na asarar iri kafin shukar ta zauna ne yasa kungiyoyin manoma ke fatakar da ƴan uwansu don su fahimci sauyin yanayin da ke haddasa matsaloli ga manoma da sabanin ruwan damuna lawan adam mamba ne na wata kungiyar manoma a garin Sadakaram ga abin da yake cewa
6: ita damunan ta bana gaskiya musamman arewacin nan na da magaran cikin communikin da kusa har zuwa yankin tani bakin burji kenan muna huskantar kwarai da munan ta mun tana da matsala saboda a yanzu ka ba wanda zai ce ma gashi hawa kasaci tunda a yanzu ka akwai sauran shibka a yanzu ka yi wani akai ruwa akwai wanda za su yi shibka to babban matsalar mu a gari mu yanzu abin da muke gani duka ba nan bane ba matsala saboda shi harkar damuna abu ne na Allah kuma kullun masana suna nuna mana cewa akwai canjin yanayi to dangance da canjin yanayin mu abin da yake ba mu tsoro yanzu ka duka kaga kasan magari ya mata mai deja damuna su ta yi nisa in ka dauka nan jikin murya su ma damuna ta yi nisa mu yanzu musamman ma cikin tahiyal a cikin communikin na da kusan ka kasa ta kamar kashi uku kashi biyun wannan sai yanzu ne ma mutane suke shibka kuma ake noma wannan kashi guda shi akwai dan guri kaman nan wajen bridge kaman nan wani dan yanki nan wajen ungwaci da tunda wannan ya tsoho da mun ce amma dan guri ne dan kada to bayan shi kuma wuraren namu kaman hoge ne yau in aka yi shuka in dai ba cikin kwana biyu zuwa uku ba aka samu biko in da take kwana hudu to har yau kawai wannan shuka ba ta fitowa inda kake so kenan hallo dole sai an sake yi a yanzu haka ne yake wannan ruwan ne shekaran je wannan shine ma wasu suka sa gida tunda aka sai wancan ba saki wani ruwa ba wanda za a iya sa gujiya kuma a yanzu haka sauran shibkar gujiya akwai ta a yanzu haka
7: to ku kuna daga cikin kungiyoyin manoma wanda kuke shiga maraya kuke shiga cikin me kuke gama me kuke shida ma manoma
6: yawa mu abin da muke shida ma manoma fannoni kamar hudu zuwa biyar ne tunda mi muna jan hankalin su a yanzu cikin tahiyar da ake sai mun komo ga wannan irin na zamani. Menene irin na zamani? Shine akwai hatsi fanni uku ne wanda dai su ne a cikin jihar da magaran aka amince da su lalle da suna yi. Na farko akwai ashkafe, na biyu akwai zatif, na uku akwai shakti. To amma su manoman namu wanda suka yi baiwa ƙarihin ashkafen ne saboda fisabilahi dan wannan me ake ce mishi shakti, in mutun ya baka kai ya shuka ya huto, in ba ya ga yayi kai ba da kai da shi wallahi ban mai raba ku, saboda karen shi ba irin na mu manoma na karkara bane muke so, shi kananan kara yake. To muna nuna musu cewar ga irin da ya kamata a shuka. Bayan shi akwai wake, babban matsalan ma wake ne. Na biyun shi dawa, kuma dawa mota wannan tamaradi fisabilahi har yanzu mutanen mu na karkara ba su amince mata ba, sun yi ganiya da wannan mota dai wadda aka sani mota dai ta asali bayan da babbadiya ta tahi wadda ta biyo bayan babbadiya, ita kadai ce wadda mutane suka yi ba ta muhimmanci. To a cikin ta yadda ake kuma a yanzu abin da muke kutumta musu dole sai an komo wannan fannin, sai an komo da wannan irin na zamani na gogowa, tunda iri ne wanda yake da yana da jimurin ishirwa kuma yana da saurin yi. To menene yan matsalar da ake samu ta su manoman? Yau da an yi ruwa, radda aka yi ruwa na farko, sai ka ce ka dauko ashkafe ka shubka shi, kuma ashkafe da sauran hatsi wannan ba ɗaya bane ba, sai ka shubka shi kahin wa'incan su yi shi da ya ja yayi, wasu tsuntsaye wasu mutane duka bisan shi ne za a yi ca. Amma duk da haka nan dangance da yannan canjin yanayin dole muke jan hankalin su kenan ga yanda ya kamata su yi. Kuma shukar muna jan hankalin su yau taki ba sai ka gama gonar ka ba ka baza ka gama gonar ka, a'a kowane hatsi kowane abun ga kamai gana ka wanda ake ce mishi microdose dan takin ka in ka samu kilo 5 ko 6 sai ya gama ma fediyan da kake zato gurare kenan, ana zuba taki ana zuba hatsi ana zuba taki ana zuba hatsi sai ka gani tamkar ka gama gonar da taki ne. To amma duk da haka nan har yanzu da saura tunda fisabilillah mutanen mu an kaga san sai taki, in kaga san sai taki ko a guja ne za su sashi, shine babban matsala.
7: To an sani yanzu an ya manowa ba za ku ƙara ba su shawara su rika tanar da iri diyawa ba, saboda wanda ya sungumi 1, 2, 3 watakila har abincin gidan shi ya gama ya su.
6: To lalle wannan haka nan ne, tunda yanzu zancen kaga yanzu abin da ya sha kinna irin ma yanzu kawai wani bai ma tambayar ka wani irin hatsi ne, in dai kurin sai ka ga mutum ya je shago, in dai hatsi ya ga ba na Najeriya bane bakin nan kawai, in ma wanne ne kashi zai shuka, sai dai in ya huto kuma ya ganin ba yanda yake san shi bane. Amma kullun jan hankalin da muke musu kenan, ya kamata a san lokacin shuka. Kuma mafi yawa abinda muka yi matsawa kawai da muna da ta dan jinkirta kurin kowa binne yake, shi kuma binne ba kowanne bane ba ake cimma guri yake kaiwa yanda ake so, kenan ya kai binne ka bata irin ka, an yi ruwa bai isa ba shuka hatsi ya fara tsunkowa kenan ya lalace. Dan abinda ka rage har yau ka dawo ka kai ka shuka shi halu ruwan bai isa ba halu ya lalace kenan, yanzu cikin ta yadda ake kawai kowa kawai irin da mutum ya ga dama kawai shi ne ke shuka. Amma duk da haka nan muna jan hankalin su tun daga iri nan gashi nan akai ma yana nan gashi nan, kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu ma sun ware irin wanda lalle shi ne mafi sauki a cikin tahiyar. Amma sai ka ji mutum yana ce ma ya kashe kuɗi da yawa, shi kuma iri bai da tsada. Bismillah.
2: Muhallinka rayuwarka.
0: Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba, a yayin da waɗansu manoman ke jaje wasu kuma hamdala suke yi, irin su Jazuli na Madina da ya ce sun daɗe ba su samu damuna kamar ta yanzu ba domin wannan damunan ta musu kyau a wajensu.
8: To gaskiya mu ma ɓangaren namu akwai fari, to amma da yake mu ɓangaren mu kamar kyasa ne wanda ake caji gawa ne wurin rere ne, domin ba mu fuskanci matsalar mutuwan mutuwar amfani ba. Mu wannan ɗan ɗagawar da aka yi mu a wajenmu gaskiya alhamdulillahi, mu yanzu a wajenmu in kaje da ikon Allah musamman ma wannan ruwan da aka yi to mu nan da kwana nan da kwana 10 kawai mu mai mai zamu kama amma wannan ruwan kadan kadan mu bai zama mana matsala mu wajen mu lahiya laune eh mutane da dama mu rere ne ba yawan san ba san yawan ruwa muke ba a wajejen namu gaskiya mu dai kamun damana dai a nan yankin mu ni a shekara 10 ban gaba kyan kamun damana irin na bana a wajen mu hatsi da dawa da wake kawai gujiya ce ke da kai matsala ita ma lokacin ana wannan ruwan kadan kadan mutane suka yi tasata to in kasa kwano 10 sai kwano 5 ya huta kwano 5 ya limi kawai gujiya ce muke da el matsala kadan wajen fitarta ita kadai ce bata yi kin huta ba a wajen mu yanzu in ka je kowa yayi noma cikin kwancin hankali ba ciyawa ba komi lokacin da aka kare ba lema eh ba lema lokacin da aka yi noma eh kowa dai ya kare noman shi cikin kwancin hankali mafi yawan mutane yanzu sun kare noma waɗanda basu kare ba gaskiya ɗan kadan ne basu da yawa wasu sun kare to noma kawai jira ake cikin inko Allah nan da kwana 10 zuwa sati 2 kawai a koma mai mai
1: hallinka rayuwarka
0: to koyaya masana noma ke kallon wannan lamarin na bana Lawali Bukar injiniya ne a fannin noma ya mana ƙarin bayani.
9: Eh lalle noman namu ne shi kanshi sai mun sawa mai huska. Kamar kin da gwamnati take da kuma dokan da gwamnati take yi, yanan duka na a shawo hankalin manoma ne. A komo bisa kan noma ba da rani kadai bai zaman ba da damuna kadai bai zaman to har rani ma ana yi. Kun gani in kalle ka kamar kasar Burkina na gani bara su hassun har noma hatsi da rani ma. To komo nan wurin Allah ya albarkaci ni jar ruwan kasa isasshe. To kenan wannan ruwan shine in akwai hal da zamu a dabarar za a yi zaman to ruwan ana samun shi isasshe yadda yake ba sai da damuna ba a'a rani ma ana iya noma abubuwa da yawa ko da ke san ba dai alhamdulillah manoman da sun fara ganewa an fara karkata hankali wajen aikin ranar kwarai ma da gaske wuri kana ga inda yake ana aiki da hasken rana da zahinta ana samu ana yin garake wanda yake sai ka ga tawarkan lakan su logokin wannan kansu masara kansu rinsu kansu wata kankan da sauransu duk abubuwa wanda yake za su amfani suke da amfani wanda ke ga sanan za a noma su kuma ana noma to kina abin da masara ya zamanto musaburwa isassu wanda ke samu damar da ranin shi kansa hatsin da dawa ya zamanto su kansu da ranin su kansu muna iya noma su to in aka haka ninkin Allah yarda za a ga lalle kamar gurin da gwamnati ta sa gaba in Allah yarda an ci mai ne menene ne ya zamanto abinci bar zamantowa lalura ga dan Niger hankalinka ya zamanto a sai dai wani abu da za a nema na ci gaba da kasa amma an wajen fannin abinci ne an wuce shi tunda koko da ake dama menene wani taimako da za a zamanto kullun ya zamanto da mutanen mu da hankali ya karkata kullun shi da ake a ce an ka taimako kullun shi da ake a taimakon wannan ba wani amfani gare shi ba taimakon wannan shine ake koko ya zamanto mun bar neman shi sai dai mu bada tunda ko muna da wurare isassu inda ke zama noma abinda yake ya wuce mu bada ya wuce mu ci ya wuce mu bada haka su duniya ma in Allah ra abun da aka noma kasan mu suna iya shiga da ra'ikon ubangiji Allah
1: hallinka rayuwarka
0: wannan matsala ba ta tsaya ga manoma kadai ba har makiyaya ma sun ji a jikin su saboda rashin ruwan mai yawa ya sa ciyarwar dabbobi ya zama da matsala
2: muhallinka rayuwarka
0: Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Cello daga Jamhuriyar Niger sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam